0: mhlambe ilast about 10 minutes or so. But ke since siqale ukusebenzisa ama products izolo bekusuqala sihlangana senze inkonzo sekamereni and ngibe surprised kakhulu ngoba ilast for 2 hours of which bekuyinto yokuqala nga ukwenzeka kulo 7 years sindawonye. So siyabonga kakhulu, ayasiza and I'm sure naye usenikezile feedback because naye ngiyacabanga ukuthi unayo inamba yeni yokuWhatsApp. So nje ngithi nje ngiyabonga, asikholwanga nathi and sivuke ekuseni namhlanje sithi wow, lama products ayasiza ngampela. Yena-ke because eyafomini angazi yamakhepsula amangakhozi bemancane asephelile wakhe, uthe uyaphindela uyowathenga. Siyabonga, sisizakele kakhulu.
1: Bengiyimuntu osindayo, yabona emahlombe abe yinto esindayo. Hayi bo, kizo amahlombe manje seku-right and ngibona amahlombe wami asebuhlungwanga nje. Kuningi ngempela ama-benefits ala maphilisi a-more than loyo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela okuqondene nawo. So that's why bengisho kanjalo, ngiyabonga kakhulu and ngizopela ama-products a-en ngizofuna umuntu awazi wonke ngoba hayi cha, ngiyaqala loko engikubonayo. Hayi bo, kade ngihlushwa amahlombe. Ave ngibongile.
2: Hayi, anginamazwi. Hayi, ngiyabonga. Nakhe ngingakusho ukuthi ngiyabonga. Ilapito yakho, hayi, bye-bye. Hayi, njengoba ngithi I don't have words, really. Ubaba kwami uhlala kude, but uyafika mhlambe once a month. Hayi, ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni, kugcine sekuphahluka mina sengithi hayi, kanti udleni? Uyimina odlile. Hayi, ngoba bengingasazi. Yo, hayi baba, ngiyabonga.
3: Usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama, induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho ukuvuka induku. Kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa. Abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala. Nawe buyisa amandla sekulahlekene, ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya.
4: Empeleni nje ngifuna ukukhomenta, ngiphasise, ngincome, ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina. Cha, hayi, iyasebenza impela. Ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that, iyasebenza kakhulu. Uyabona nje manje, hayi, ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimeni esikahle kakhulu. Sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga. Uyabona indlela esebenza ngayo, ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo, umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo, ngoba hayi iyasebenza, isebenza impela. Uyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni. Hayi, ngase ngibosha, ngiyabheyila manje, ngiyabheyila. Hayi, ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga, ngicashe ama-container, kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje, ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo. Ngaze ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola ku ikhona lento eyenzekalayo la. Ngithe manje sengibuyela, ayi ngagijima ngeza uje akuseyi mina lo.
5: Impesu mina ingisize kakhulu. Benginenkinga nje yokuthi bengithi uma ngiya enkonzweni ngiye iround eyodwa, emva kwalokho hayi ngibe ubuzukuzuku impela ukuthi hayi ubusoba bevuka. Kodwa ngale ndingasebenzisa impesu nje, hayi umehluko ngawubona nje kakhulu. Ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu, ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko, ngiyawubona kakhulu umehluko. Ngiyabonga kakhulu nje baba kampesu.
6: Awu baba, hey, ake ngiphinde ngibingelele baba. Awu baba, ngiyabonga

0: number 5 zana ethemba fast food ema taxi na aya emagwaveni edolobheni othongathi lapha ke kwamashu kwa A bazoyithola mawusuka amazambane ngathi uya station at Duffs Road nasi isitolo sibhalo ke Mayisa Tuck Shop ziningi indawo lapha nje kwadabeka mawukhuphuka usuka egarage ngathi uya ngase clinic nazi yayimbuzi lapha eimbuzini impela uqobo uza kuyithola khona iza kukusiza le products ke le ulapheke nawe ube right ugcina ubabuza usike lapha ke ubani kehle noma amajabulo athi hey uvukile umalambane kuthiwa ngikwazi seke ukuthi le products ayidluli ku 150 wamarand nje kuthiwa abantu sebeyahambe kakhulu umuntu ezama nje induku encenge encenga ekhipha ama 1000 kuthiwa ke la ayidluli ku 150 wamarand futhi uma usuyithengile wenza sure ukuthi ke lapha uyabathinta noma uyaba WhatsApp ukuthotha wena esimoni sakho uyisebenzisa kanjani ngoba akufani ukuyisebenzisa njobe ngabhaliwe nje vengoba mhlambe ke kwenzeke iphutha ingoba akufani ukuyisebenzisa kuyahluka ngokwezinkinga zezifo abantu abanazo iminyaka kanjalo futhi ke neyinkinga zawoqoboka indu ngoba kunomuntu nje uthola ukuthi ke vele usedlukudla omunye ukhathazwa ukuthi ke mhlambe unumber 2 awungeni izinto ekanjalo awuzwe la fakazi esinabo
1: impesi ngithenge ngimangicabanga ngathi last week ngathenga amabhodlela awu-2 ngawasebenzisa ngisebenzisa lokuqala ngangeni kwesibili ngoba lina-10 ngilodwa ngisebenzisa lokuqala ngiliqede lokuqala namuzi mama uthi ayajabula wazi wathi mama ayibo kanti usebenze njani kanti induku ikholisile nacha ngikholisile wathi hayi ngizwa nje manje ngathi singaphezulu kwalokho hayi ngifuna uqamba ma ngiyayibonga impesi umama ujabulile kodwa ngisaqhubeka na ngoba ngisathenga ethu nje ngiba sengiwuqedile sasizothenga another 4 abe u-6 umama ujabule kakhulu laba basathi niyathengwa ukuthi nethu ufakazi hayi umuntu uma efuna ukuyibonela akathenge kona azobona mina ngiyabona ngijabulele umama ujabulile futhi kakhulu and ngiyabona ukuthi mangwe ngisengiqede lawo hayi hayi kuzobe sekunzima kakhulu kuye manje nje hayi impela hayi hayi ukhathe sewengane encane umqamba mangwe hayi impela sibe ndiyasebenza bafethu ongaba
2: hayi ngibonga kakhulu mfowethu hayi ngiyabonga hayi ngiyabona ngempela mfowethu manje umehluko hayi uyabona impela umehluko ngoba ayade phela kwenze nokuze kuqatshwane impela ekhaya ukuthi akwenze njani neke nje ngathi ngivakashela ngapha elokozana ngaphandle ngiyafika ekhaya hayi umsebenzi hayi uvele ungenzeki hayi manje hayi naba hayi bayajabula ngiyabonga mfowethu hayi ngizokwenza kanjalo.
0: All right, lapha inombolo okumele ke uyibambe nansi u-073 454 3939. Leyo nombolo ungayifonela noma ungathumela umqhafazi SMS ejwayelekile kodwa mawune WhatsApp usebenzise wona lapho WhatsApp. Yes, WhatsApp wona lula kakhulu. Yes, WhatsApp 073 454 3939. Masikhuluma ngabo mama omama aziningi izinto ezayibahluphe uthothike lapha ke umuntu ngokukhula ugcina lapha esephathwa isifo samathambo leli khambi lizokusiza mawushushwa amathambo mhlawumbe abuhlunga aqaqamba inkethe inyawo ziyagwaza ziyahlaba ubanjona inkwantshu uzosiza kakhulu iqolo liyashisa noma liyebuhlungu ngathi liyakhumuka uzosizakala ngaleli khambi leli mhlawumbe inwele ziyahamba inkinga zesikhumba uzosiza amabala induna. Yes, usiza kuningi nemnyama uyakhothi lapho usizakale kulona leli khambi ke leli nogogo imbala bayangena la. Yes, kuleli khambi lona lenza negazini lihlanza likhuculule ukungcola okusegazini mangabe ugogo akwashawa stroke useyalulama uyezwa noma uyabothi ngamangase mhlambe ukuthi ukuxegaxega la kungagcina khambela kungakuhambeka noma ukuthi ukuqinaqina la kungagcina khambeka lizokusiza ke leli khamba hayi ukuthi kele lapha istroke lizokwelekeleka lizokwelekelela kuwena mhlambe wakwashawa istroke uyabona hayi no kuyalulameka kona kancane kancane liza kukusiza ke leli khambi kuningi elisiza kukona singeza saqeda konke nawe ibamba nansi lapha ke nombolo 073 454 3939. Ma WhatsApp usho ke ngingowesifazane ngihlala enanda eAfrica ngicela ukuzwe lapha ke iLavito for Women ngayithola kuphi ngamalini By the way,

0: ithimba lokuqala
1: evulwa
0: nje umnyango wokuqala ngangilona
1: mina
0: ngangifunda indaba
1: oyeyo wa ungena neindaba
0: ngangena neindaba
1: umucabanga nje manje usangayishaya indaba.
0: Well, yes.
1: Hayi ngizwa kahle kakhulu namhlanje ke sihleli naye ngempela njengoba uyizwele mlaleli uDontanenga King sikhichima naye la uhlelweni njenganamhlanje sibeke laphana ke ngempela ikuthenikele igamanxa ihola noma kanjani futhi khona intokazi esinikeza indaba uhlobisile wakwathi shows uyena ke sihamba naye la ohlelweni lakho kuyisenza kwenzeke. Yini enye futhi esiphethe namhlanje msakazi wami?
0: Namhlanje ke msakazi siphethe lapha yena ngo 9:30 sizobe sifisela bonke abazalwa namhlanje usuku oluhle lokuzalwa sibajabulele. Ebese ke senza njani ngoshuni wengoma?
1: Shuni wengoma bani ingqwele?
0: Ubani ingqwele?
1: Ubani ingqwele namhlanje?
0: Wena unayo ingqwele?
1: Ikhona esiyithwele vele esamba nayo. Elokuyahlala last week.
0: But sifuna
1: ukubona namhlanje ngeke yini kwenzeke imilingo
0: kungene
1: omunye mhlamba
0: akuyona le ngiyithandayo khona nami engiyithandayo
1: no lena yangena nje bavele bayivotela yavele yabayingqwele kanjalo so namhlanje ke uzozwa ukuthi kuzobobani yanamhlanje yes alright ke ngale kwaloko masibuya kwingqwele
0: ngokora past 10 sizobe sinaye uMrs. Twala ngicabanga ukuthi sithi uyi parenting coach sizobe sinaye lapha e-studio
1: noma kanjani
0: yebo sixoxa
1: sobe sikhuluma naye ke namhlanje njalo ke mlaleli khumbula ukuthi namhlanje ulesihlanu abanye beke bathi zimfry namhlanje ulesihlanu kuwena noma zimfry namhlanje
0: sengisho nje kuwena mina sengimdala ulesihlanu uma umzali uya calculate ulesihlanu kuphela inyanga kuningi imfry eza laba abasakwazi ukugroove
1: kodwa ke ulesihlanu
0: wehlanu
1: all right Esho njalo ke lentokazi sihamba nawe ke namhlanje emsakazweni wakho ezilomzansi FM abantu abaningi bayakwazi kakhulu emkhakheni wezokulingisa bakubonile indaweni eyiningi kakhulu soke walingisa kuzona kodwa ke sesizwile kancane ukuthi usuka lapha ya ekutheni kwafika nalekhaya wafika washaya indaba uthema usuka lapho washona phi
0: Mangisukela ekhaya ngahamba ngayo sebenza eShowe eShakaland actually ngoba mangisi nga uyazi ngesikhathi ngisebenza la ekhaya ngemula that year ngemula ngabuya saqedela isitori sasikuso sonke no xabhashe
1: saqedela
0: isitori sasikuso saqala lana sasebenza ngase ngiyahamba ngayo sebenza eShakaland
1: imanaki osho ukuthi lento yakho yokudlala kade wayiqala
0: kade ngayiqala
1: kanti uyiqale nini kahle kahle
0: angathi ngise esikoleni vele bengifunda yona ngihlangana nabo nje lapha yakulo yamsakazo labe besenza khona istory ingoba ngikhastwe ngikwa third year sikhastiwe ukuthi siye emidlalweni wase redweni sahlangana sonke lapho ke so ukuvulwa kwezulo mzansi kwavulwa sikade sikuleyo lo story leso so masiqala la siqala vele sisentweni ethile
1: ngikuzwa kahle kakhulu so wamula wasuka lapho washona phi
0: ngamula ngaqedela phela la ngase ngiyahamba ngathola umsebenzi eShakaland ngase ngisebenza eShakaland ngasuka lapho ngase ngiyongaba ngangena kwa corporate ke emva kwalopho ngaza ngiphinde ngilingise for isikhathi eside
1: ungalingise
0: then ke ngase ngiyahamba ngayeGoli ke from 2012 ke ngase ngiyaqala ke
1: wasubuyela ke kulingiseni
0: ngase ngibuyela ke kulingiseni
1: all right uqale kuphi
0: kwinkaba contact
1: into
0: inkaba
1: yes.
0: kumzansi magic ngiqala lapho and then there was also a two year break ngoba kubuye kube dry phela kule industry
1: kunjani
0: then 2016 ngase ngithola leya break ye yozalo
1: Mhm.
0: Kuzo 2014 ukuthi nje uzalo lwathi boom
1: ngo
0: 2016. Yeah, and then from there on ke kwase kulandela wonke kamanye ke.
1: Kuba amaningi emva kwalapha. Ngizwa kahle kakhulu njengoba uyizola ke mlaleli sihleli naye ke la indizo umsakazo namhlanje uDontanenga King sikhichima nayo ohlelweni ake sithi ke ukuya ngapha ebese sibuya sihlabela phambili ngawo ke lo mzuzu ingoba emnandi kakhulu engikunikeza yona ithintombi.

0: Asambe nge section wengoma siyobheka ukuthi ubani esihamba naye namhlanje ubani esigijima naye emsakazweni izilomzansi izwi leli sibona
1: yebo ninjani mashezi
0: siphilile njani
1: ngiyaphila usakhuluma nomfana wami bango le
0: ndoda awunazo ke mfana kambambo ukuthi sasitholene kuhle kakhulu lokuthi sasitholene
1: ngijabula kakhulu
0: kade sasikufuna wemfana kambambo
1: Hayi sayaya iphone inkinga la
0: manje. Yone kade ihlupa. Kulungile.
1: Nana manje ugesa ukho yihlupa ngendlela ezimanga.
0: Ngese kakhulu baba kulungile. Ngoba sesithole nasibonge lokho. Ngicela ukuthi ungitshele ukuthi namhlanje ugabe ngani.
1: Namhlanje

0: Ngizokhela uShongwe, ukhulu uShongwe nikhuphuka.
1: Uthini uShongwe?
0: Hayi, shokhona uShongwe ethi akwesilungi.
1: Ethi akesilungi.
0: Akwesilungi, ayinilungi. Yayazi lo mbo.
1: Uma ngabe singamthola esho njalo senze njani?
0: Aha, zongibhekela noma nomoya ithwasake, ithwasake lekhansela nje, le mithi. Noma yithi nje ithwasa nje.
1: All right.
0: Ngoba nawe iyangihlupha nanefoni, ngingazwakali kahle.
1: Ushongwe ethi ake silunge noma imvuselele ithi ake silunge.
0: Imvuselele, imvuselele yasenani yasenatali.
1: Ehhe. All right, kulungile. Uma singamtholi, sikunikeze uthwasa lekhansela.
0: Noma yithi sisi.
1: Kulungile
0: ke. Yize ngingaze ukuzwa ugesi asinawo cishe kwawo umntu wamaredo.
1: Se baba kulungile. Kuswa ke. All right ke baba. All right, sivele lapha kumfana ke kambambo awubakithi. Uthi ke nje imvuselele yaseNatali mayingasho njalo. Asibheke inqolo yethu yangesonto eliphelile ekuyiyona ngempela esigijima nayo. Ngalesi sikhathi ngilahlekele ke bakithi ngisabe ngisathenga ngiyayifuna hayi bakithi angitholi kodwa ke yasibona ukuthi sokwazi ukuthi sitholane nawo mangenjalo sogijima sithatha omunye bese ke sihlabela phambili sizobona
2: yasawana
1: ninjani
2: emkhomazi manje
1: emkhomazi khona abane emkhomazi
2: macingwane
1: umacingwane lo we macingwane
2: yebo
1: Namhlanje macingwane ugabe ngani?
2: Abangani.
1: Abangani.
2: Abangani.
1: Bathini abangani?
2: Ukhiphanga ileli. Kobali ngingenzi nje.
1: Ithini ingoma yabangani? Uyiculile
3: ucula kamnandi kodwa
1: bacinyile
3: uyashaya
1: hayi uyashaya
2: yeah yona intayela yonke
1: ithi ulikhipha ngani le liver
2: yeah
1: okay masingayitholi
2: ngithola manje ama Soul Brothers
1: athina ama Soul Brothers
2: noma yipi ngizongile
1: all right ke baba asibone ukuthi somtholela indle lengoma ngoba Hayi uvelwa shawulo zona. La ngisale ndihloko sengoma.
3: Uyawazi.
1: Hayi wavelwa qhuma. Hayi usho mnandi.
3: Sphenduke uzazise la.
1: Kulungile asibone ukuthi khamba kanjani. Siyakwazi ukuthi simtholele lo muca usho. Sinjalo ke ingoma namhlanje babili abalaleli zimbili futhi ingoma.

Angithi-ke mlaleli likhumbule ukuthi ingoma sengiyeza wona kafushane iyothi ngadla umhlanganiso besithi sikunikeza wona igcwele. Lena-ke icelwe kamnandi lapha umfana kambambo ethi imvuselela senatali ayithi nje before my lord. Ehe, uyayizwela ngempela-ke emsakazweni wakho o-98.0 FM. Asigijime kanjena-ke siye ngapha kwesibili. Ithi-ke le ngoba mangani ivuzo likhipha ngani? All right. Engazi ukuthi ke akafuni ukwehlela ngezantsi. Lo. Amuzafuni ukwehlela ngezantsi. Uhamba buye.

0: Ayi sibambe la hey uya yizwa lona
1: sekuvele kwayiphathi
0: hayi yakutshela asami sose sabalalela abahlanda ezingweni bese siphinda skitchi akusobheka lapha ku WhatsApp nakhona futhi sithatha babe bahlani okhipha ke ishumi sekhona ngumlalelo khona osithintayo inombo lasithola kuyona my shell up comma
1: inombo lo ithi 060 480 7164 060 480 7164. Mlaleli wami kunjani, uhamba nobani namhlanje?
2: Uzolikhephanga nelisa kishata lepuke lamfowethu
1: ayibo
2: ngani liphela yenkani
1: ayiswaphethe shep
0: ayitshela
1: hamba nomacingwane
0: hayi impela ayibayizweleza
1: ayibo ulozolo
0: lento right asambe sothatha omunye sizwe ukuthi uthini yena ngalesikhathi emsakazweni izwi lomzansi ku 90.0 FM sithatha nje babe bahlano ebesene na ku WhatsApp siyobheka ama voice note amahlano.
1: Ngiphethe umacingwana, ngiphethe umfana kambaba, uhamba nobani mlalelo omhle?
3: Sanibona afile nomangcobo.
1: Ninjani?
3: Siyaphila njani nini?
1: Hayi siyaphila. Uhamba nobani namhlanje?
3: Siyaphila. Hayi, ivali nzima kakhulu phela ezethu lezi.
1: Awusuka nini?
0: Kodwa nami ngisho lengamathezi.
1: Yezethu. Nathezi
3: sengwele yakudala, ukhuluma nangwele endala umbotho.
0: Ah, we imbotho.
3: Hayi, endala lezi ezethu lezi ntuthu. Ah, ngeke lezi ngani zamanje siyazi.
1: Angeke zi understand.
0: Kuzwa kahle. Mina ngisole ngathi ezethu sobabili. Zombili lezi. Zombili. Vuselelo yaseNatala
1: konke.
0: Konke, konke. Izuleli.
4: Wo, lawema. Jaba.
0: Yebo njani?
4: Ngikhona njalo wena.
0: Ngiyaphila, ngihamba ngedwa la, ngihamba noThandeka.
4: WeThandeka, akunjani kodwa?
1: Ngiyaphila, ninjani?
4: Ngikhona, umthize shuthi ngaye ngakubona ebusheli ngelinye ilanga.
1: Awu, wangibingelela sabingelelana.
4: Ngaphingelela impela ngaphakamisa isandla ngathi ngidlula ngemoto.
1: Amen, yawu siyabonga.
4: Ngihamba nombishopi ke mina.
1: Oh, okay.
4: Ezentshebe.
1: Before my Lord. Hamba nompanda kambambo.
0: Usenyamalela.
1: Awu,
0: kodwa bathi hamba nompanda kambambo.
1: Hamba nompanda kambambo.
0: Hamba nompanda kambambo. Sithatha omunye sizwe ukuthi uthini yena.
1: Uhamba nobani namhlanje usezweni lomzansi, uhamba nobani namhlanje sinomacingwane nompanda kambambo.
5: Sanibona ma ladies naphela studio.
1: Siyaphila kunjani lady?
5: Ngiyabona kunevavavumi lapho ngiyaphila.
1: Ngicela ngibale kunjani.
5: Ngiyana makasana.
0: Yebo ziyani, uhamba nobani?
5: Ngihamba nomacingwane.
0: Ngihamba nomacingwane.
5: Eh.
0: Thank you sandwa.

0: Asibonge kakhulu simkhipha kamnandi kanjalo Prof Triple H Hlubi Mamdiva uyizwele ngempela sikhuluma naye namhlanje ifounder ye Pillars of the House ekuyi organization abantu besifazane abakhuluma ke ngezinto eziningi ezihlukahlukene emphakathini yahlukene ngale kwaloko namhlanje besikhuluma ngokuthembeka siyagoqa ke manje sayivala kanjalo sibheke laphana ke kubumbaneni kwehora leshumi nambili msakazi wami
1: kanti msakazi wami abalaleli mfaneke bazi ukuthi usahleli naye uDon Thandeka King ehleli naye uSindi uHalf Pint Shezi kulo izwi lomzansi 98.0 FM kanti ngoba bengishilo uma ufuna ukusiwathephela mhlawumbe usithumelela ama voice note thani wena 0638208448 msakazi wami
0: injalo indaba mlaleli singasithinta ke manje uma ufisa ukuthi ke ukhulume nanango uDon Thandeka King sinaye indlela zomsakazo angikunikeze lelo thuma ngakuncishilona mlaleli si live TikTok.
1: Oh, si live.
0: So, njoba si live lapha ku TikTok kukhona uSanda. How bakithi uSanda bethi khona ozalwayo yazi the ukuzalwa uNontahla Msweli usiswakhe. Besingabonanga skisi mama uKimba khona noSimo Mabaso emaphepetheni ethi yayinhle le combo bo.
1: Ah, into efaneke ihlezi ikho.
0: Usho le combo. Sindi Thandeka Mangcobo omkhulu Zondo injabulo yodwa kimi usho njalo. Kusho ke uMr Zondo ubuyi uthi how nangu sisithandeka uyazi ukuthi ngiqeda ukubuka ukulalela iVN kawelile exhoma ngawe kumsizi. Ashaya
1: idumela.
0: Mawerewer. Umthebula uthi sanibona weyitufuza abasakaza bahle buya bokuzalo siyakukhumbula kunoshwa njani
1: okay ngiyabuya
0: ayithanda impendulo uPrithi uthi naze nabahle ithandwa sinilalele siyabonga kakhulu uGugu Gasa siyambona siyabonga sanibona ubalo uSindi ubalo usijadu ongenamkhaba uthi ninjani mama siyaphila okay, uthini ke umlaleli la? Uthi awubakithi yazi ngangihlabelela leyo ngoma, ngimunyunga nami ngoba ngawazi amagama. Cabanga ukuthi le kadoli
1: party. Island in the streets.
0: Yes. Futhi ke ngingezwana nokuthi kuthiwani zishapi. Uphila Mkhize uthi Mashezi noThandeka, Don King uthi ke sanibona weMangcobo masethi ke mngani wami kuza waye ngiqeda. All right, asithatha umlaleli ke manje ngaphe ngcingweni. Molo.
1: Molo mlaleli.
2: Oh, hey, sengilaleli, sengalalelisa bengezwe ngiyafika bengazi ukuthi kukhona uMangcobo, mnazi ukuthi Mangcobo.
1: Ninjani niyaphila?
2: Ngikhona ntomba, ubakithi ubusisa. Sayosigcina sikubona wenza izinto ezimnandi kabi lapha kuzalo ezihlekisayo.
1: Ah, siyabonga.
2: Yebo, yebo, yebo. Mina enkunzi lapha ngimango.
1: Ah, siyabonga.
2: Yeah. Ngiyabonga uphile, ngiphile
1: ntombi. Siyabonga.
0: All right, ubani uMandla uthi wamuhle mama Thandeka Don King. Ubani loyana uvuka Thushu. Awusuka. Awusuka madodana. Vuka Thushu. Uthi ke masindi ave ngimthanda lo sisi. Ngangilibuke la yena nje uzalo ngoba khona yena.
1: Awu, bathi ngilibukela bonke. Kanti ke mlaleli usekhona lapha ukhuluma nami mina uMangcobo uDon Thandeka King.
0: Mangcobo.
1: Eh.
0: Ngcobzeni.
1: Ngcobisto.
0: Ngcobisto. Yazi ukuthi ngifuna siphetha nje inyanga yabantu besifazane ngiyazi ukuthi nawe umgodla wagugcwele sikubonile endaweni eziningi emgubweni la kugujwa khona lenyanga yabantu besifazane emkhakheni yahlukahlukene neyindima ezihlukene obufika uyidlale njengoba ngizwile ukuthi nakusasa uzobuka omunye futhi ngithi ngakuphe etoti
1: etoti
0: yes etoti
1: umntwana uyancathu launcha isingle yakhe noma isingle noma ialbum ucelile nje ukuthi ke ngizombusisela
0: uzobusisa lomsebenzi wakhe ngiyakhumbula ukuthi nawo ngomunye abantu besifazane ongazange ukuthi awungene emkhakheni okulingisa kuphela kodwa waphinda futhi wathi akube khona okunye engikwenza eceleni kuze ngikwazi ukuphila ngingabala nje into engiyikhumbulayo khona lo msebenzi wakho kade wenza izandla
1: izandla
0: uhamba kanjani njengamanje
1: ngizothi izandla by Dr. Nekking okwamanje ngisamile ukrosha ngoba angithi ngangikade ngichazile ukuthi lento yami yokukrosha ihambi yodwa ihambelana nanaso lesi sipho sami sokwelapha
0: yes.
1: Uma ngikrosha ngisuke kahle kahle uma ngikukhandela isigqoko ngikukhandela into isuke ihamba ne-energy yami ephuma lapha ezandleni zami uzothi uma uyigqoka
0: yeah.
1: Lesi sigqoko sizofika nalokho obekudalelwe wena ngithi wena uya-order kumina mina bese ngiyazi ukuthi ngikroshele usindi ekukrosheleni usindi ngiyadlinza ngokukroshela usindi kube nento it depends whether you are given colors hlanganisa ama-colors kuthiwa angimhlanganisele lama-colors nalama-colors usindi ngoba usindi udinga le protection empilweni yakhe noma usindi udinga lokho empilweni yakhe ngiku-transfer from my energy to lente ngikroshaya.
0: Oh yeah.
1: So wonke umuntu owaziyo nje umuntu onesiphiwo sokwelapha uyazi ukuthi ukwelapha kuyahlukana okunye kukanjalo okunye kanjalo okwamanje ngisalapha ngenye indlela kodwa izandla by Dr. Nekking okwamanje igqoko angikazenzi ngiyaye ngibe kuhlungu umuntu mayefuna ukoda ngiyaye ngithi kuyena angikakrosho kwamanje ngingafuna ukuchaza ukuthi lente isiphiwo ihamba nesithunywa sayo ngithi mangingenile esigabeni sokrosha ngikroshe ngicwala indlu ungangibona mase ngikroshe gcwala ule ndlini gcwala okotini endlini kodwa kwamanje angilaphi kanjalo kwelapha lokho ukukrosha kwami ngiswengelapha ngilapha ngenye indlela okwamanje ngilapha ngamakhambi so ngileke ngikwenzayo ngithi lokho futhi kuyaye kube ukuthi ama multiple streams of income so that mawungasebenzi ngapha buya uzokwenza ngapha mungenzi ngapha buya uzokwenza ngapha abantu enkundleni zokuxhumana bayangibona indlela engelapha ngayo bayabona ngoba ngihleli ngisho every day ukuthi woza ungaguli ngikhona woza ungagulisi khona ozothola ukuphila ngoba ngisalapha kanje okwamanje but angisho ukuthi koko ngengiphinde ngiyikroshe ngisazophinda futhi ngoba kunama seasons
0: ukukhuthaza umuntu wesifazane kulesi sikhathi kulenyanga ukuthi noma ngabe uyasebenza kodwa kube khona kwenzayo noma ngabe akasebenzi azame ngaloko okuncane amandla angafinyelela khona ungathini kulomuntu wesifazane olalele
1: ngicabanga ukuthi umuntu wesifazane siphila kwi-era manje i-era ye social network social media social media uyakwazi ukwenza ngayo indlela yokuphila usuyakwazi ukwenza lokho either you are advertising a business olenzayo noma ungena kuyo i social media uthole indlela yokhanda imali banibani indlela zoxhumana o Facebook no banibani kuyakhokhela uma ngabe wenza into ethile so asusebenzise lo social media susebenzisele izinto ezipositive izinto ezokwazi ukuthi zis benefit musu kungena ku social media ungenele ukuyobheda kuma comment sections abantu ukhuluma izinto ezingakhi ngena kwelucky page ulikhulise waziwe njengomuntu owenza izinto ezakhayo in whatever category because ungakwazi ukungena lapha uyoba umuntu owakha abantu ngokuba motivator uyakwazi ukuyokhuluma ngemisebenzi ethile uyakwazi ukusiza abantu ngendlela ethile ku social media asusebenzisele ukuphila social media ngoba kahle kahle impili yalapho iye kutheni sisebenze kwa digital kuzoba kancane ukuphuma ngenyawo uhamba uyosebenza physically so asikuthathe ngezandla zombili ukuthi sine digital isimo se digital njengama asiyifundisi ukuthi yini leyo ingangisiza ngani
0: ngizwa kahle kakhulu siyabonga kakhulu ngalamazwi osusikeze wona uase uthi sanibona amadlaba nosisithandeka nabalaleli siyabonga kakhulu kanti ke unqobile maphumulo uthi ke waze wahlupheka unkunzi selo amshiya asambe siyobheka futhi omunye umlaleli ukuthi uthini la
3: sanibona mahlezi sesiwami namu msakazi ngicela ngana ukuthatha unobanda lapha e-studio lapho kwantu kuno sesithandeka lo umangcobo lo ozalo basembiza umangcobo ozalo hawe uyaelthile usesikakhulu kabe kade yangaphila mfowethu kamnandi uhlelo nje ngoba iqephu nje zakhe zonke nje bezimnandi la khona yena kakhulu nje kuziningi nje sengayilandela ngiyibuka na ku TV kakhulu nje umuntu onetalente kakhulu lok act impela kakhulu uzosaba nje umbuka mhlawumbe into uyenza ngempela nje soyidlalela nje hayi bothi niphileke sisindile kakhulu asistanda kanye niphila kulo nisebenze kathi sibonga kakhulu usilethelela lezo nto mzansi sibonga kakhulu sho basendwa tjalo
0: siyabonga sho hey baningi abasabayo
1: hey yilena phele bengikade ngutshela yona ekuqaleni yokuthi uma udlala indima yomuntu angithi ngithe isekelo isekelo ithalente ebese kuba yile training eyakhokhelwa abazali ukuthi uhambe uyo lihluzwe leli talente liphekwe yiyo ke le ethusa abantu
0: yiphi into noma umnyalezo ongafisa ukushiya nabantu besifazane enyangeni yabo njengoba sisigoqa nje siphetha ongafisa nje ukushiya nanoma inabo umuntu osifazane olalele ngalesikhathi
1: ngicabanga ukuthi omama laba abakade bela e-studio sebekhulume izinto engingasummarize ngayo leyo nto othandisho umama Dube uye wafika la wathi ena asizale kabusha sibe abazali besizwe uma uzoba umzali wesizwe kufanele kube umzali wesizwe othembekile kufanele kube umzali wesizwe ube umama ekhaya uunderstand ukuthi awusaphili in the past lokho wena okhula ngakho akusiko lokho okukhulisa ngakho manje zama ukufunda igeneration yanamhlanje umzali umama zama nawe futhi bese uyazinakekela siyeke lento yokubalekela i-therapy i-therapy ayisho ukuthi uyahlanya uma uya kwi-therapist noma kwi-psychologist uyocela usizo noma kwi-counselor kusho uyahlanya kusho ukuthi ufuna ukuthi ungagqilazeki kakhulu emqondweni ukuze uhambe uyoba umama oqotho ekhaya onesineke nabantwana onothando uhambe uyoba unkosikazi uma unkosikazi onesineke okwaziyo ukulalela okwaziyo ukuba nothando ake sibe nothando kukhulunywa ngabantu abahlukumeza abantu abaningi njengamanje kade kukhulunywa ngamanesi ukuthi anehluku emaklinikini nasemalokhungeni ingoba abantu besifazane bathwele into eziningi ezingqondweni zabo nasemahlombe kodwa hamba ke phela uyothola icounseling
0: khona ofisa ukukhuluma nawe la
1: sawubona kunjani
4: yebo sambona wesisibanthandayo
1: yes baba kunjani
4: ah sikhona ngithi mina ngoba ngithanda lapha la usibe ukuthi khona usinomboza wakhe ngikumbule nje kule mntana ophumboza manje sokuthi usaka lokuzwe manje
1: kuphi lendawo
4: nawo lo baba wabakho hambe ethuthola imisebenzi ndawo nathi ke kasikhamba nanga uya kamakhelwane
0: oh lo waya kamakhelwane
1: oh deep city oh no
4: kade ngibona ukuthi nalakho lo mbhodo

0: ngile ezabafana siyasebenza nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya ngiyabonga kubaba uMbili
1: uDr Mbili inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkingo onazo

0: azange baze baphele bakazibeze lutho kodwa uma ubheka indlela i-timing hayi uyabona-ke yebo khona siyamazi ngamalala engapha kwagogo kodwa hayi i-timing lapha ngibuka mfethu ukuthi is a get lost ipolitiki ngampela ngampela lapha
1: mhlawumbe ngadinga ukuthi ubheke inqubomgomo yali iqembu nomthethosisekelo walo
0: hayi angazi-ke noma ikhona inqubomgomo eyakasebenza kwipolitiki ukuthi ixoshwa abantu ngalolu hlobo oxoshwa ngalo
1: kulindelekile ukuthi iqembu lezepolitiki libe nayo inqubomgomo yalo ne-idiyoloji yalo nemthethosisekelo walo kulindelekile
0: vele kutheni osopolitiki vele bakhuluma lo language ukuthi umthethosisekelo uma into isavuna bona baqhakambukisa kakhulu imithethosisekelo kodwa uma into

ingozi kakhulu ngoba siyabulala kodwa ke futhi ke kuyisifo esikwazi ukuthi sigwemeke siyagwemeka kakhulu ngokuthi ke sinake indaba yezilwane zethu. Isifo lesi samarabi sithinta kakhulu izilwane ezinama ezinegazi elishisayo nomgogodla, ingakho ke thina sisithole kephi? Sisithole emakatini ethu nasey'njeni zethu. Sikwazi ukuthi sikuvikele lokho ngokuthini na? Ngokuthi

ababunele. Hayi ngizwile kancane ukuthi akathi sishiphelene kwa GNU. Abe ANC badaya aqoshwe AFP. Abe DA ngalana nabo bahleka be ANC badaya siphelela amandla ANC field tenure. Manje hayi angiyazi ke le ndaba ukuthi indaba esoyithini then. Ngiyezwa ukuthi hayi umkhonto bathi impela hayi angeke uzophumelela la eThekwini. Umkhonto uyonqandwayo u-IEC kuphela. U-IEC nje uma ngabe zokwenza izinto ngendlela. Hayi umkhonto hayi yoba pholisolwane njengoba namanje behlangene ukuthi enu nje yingoba basaba wona umkhonto. Ubehlanganisa ngamakhanda umkhonto. Bawusaba kabi babona nje bakhuluma nje kodwa bayazi ukuthi ngale

0: ohlisa ubugebengu ukuthi ubani ngoba ngisho amaphoyisa namanje asagijima asaphasi phezulu ngobugebengu obenzakalayo yabona. So kodwa yena aqhamukazi ukuthi ubugebengu kuphele mhlawumbe ubugebengu beshile hayi ngeke mina angiyiboni lento ayikhulumayo ngoba mhlawumbe ke kusho ukuthi vesi phela ngoba vesi uyisekela mhlawumbe vesi izinto eziningi ngeke azazi kahle
1: yabona. Sekuzwela sabonga khona.
0: Yabonga.
1: Kulungile. Sibonga nje kakhulu ke na kumlalela ngena 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaul usemsakazweni izohlelo sikeqa amagola drive show nalapha ya kona ku WhatsApp lo ke nje uhlelo uyakwazi ukwengena ushiye kona uPaul nje kwakho uthi ke mangubani ngiyabengelela Ntombi lalela ke wena Sipho kusho ke umlungizolo lakade siye khona wathi ke umkhonto iwona oyowina kulelo khetho ke olukhulu lo 2026 uthi ke bashintsha ke uthi ke bashintsha ke amavoti ke manje bonke bangubani bahlangene kodwa ke umkhonto uyayithatha kushona ke lapho umlaleli semsakazweni sawona
2: molo sisino Sipho
1: molo babu yaphila
2: ngiyaphila unjani
1: hayi no siphilile singezwa kwena
2: ngosini uthi no brazet kuqala
1: yes brazet
2: ngiyabela ngisho lakho ngikusekhaya andizi ngakuphawula nje msakazweni kodwa nje hayi ngiyamamela ixesha elinini
1: hayi no siyabonga brazet
2: ngiyasekhaya kodwa ke ndithike ke namhlanje ndiveze nje ukuthi ndifuna ukubulela kuphela izwi lomzansi ndibulela umphathi westeshi ndibulela abasakazi ndibulela futhi nabaphulaphuli ngabashiye ngaphandle izwi lomzansi lisifundisa izinto eziningi sisino Sipho nami futhi likwazi ukungikhupha kwezinye izinto ngenxa yokumamela lona lokuphepha sibulela obishop babucezu bishop ubaba unathi zombi izinto abazikhulumayo thina bethatha isikhathi sabo lapha emsakazweni hayi ziyasiphilisa ma ayikho into sisina Sipho bengifuna ukuyithetha ngexesha bengifuna nje ukuphawula ngaleyo nto kuphela umbulelo kuphela engiza nawo ezintweni zabo
1: ngano siyabonga kakhulu brazet uphile nje
2: enkosi siyabulela ke mama ube right ke nawe sisi
1: siyabonga kakhulu brazet
2: alright alright
1: mama sibonga nje kakhulu kuyena ke umlaleli ngena shiya kona uPaula nje ngwakhe
3: yebo wena Sipho yayizo lena yezinto ezenziwa abantu besimame xa abantu besifazane bayizimbali zazimbela bakwethu kodwa bavele bezona mina ngumkhulumi esine umuntu ovaa amathathu angangothando cha umuntu owenza ama-makeup hayi ngiyahlehle angisondeli umuntu owenze iy'nkobhe olane seyivakala iy'nkobhe zingidinawe maseyivaleka zivuleka ngazathi iy'valo zani hayi ngiyabonga wena wesino
1: sibonga nje kakhulu kuyena ke lapho yomlaleli uthi cha impela akabe sambheka impela nje umuntu wesifazane usuke senamathathu afaka ama-makeup uthi nazi nenkophe ngapha uthi nje akazi noma seyivuleka seyivaleka kuswe sekungathi ke yini ngokusho nje kwakhe ke lapho ya umlaleli 0604807164 kuthina kwakho ke nje ukuPaula
4: ngubani uyaphila kodwa ncukumani no awusaziwa hheyi iy'ndaba zepolitiki madoda ziyinkinga angifuni ukuqamba mosister angifuni ukuqama isiyangidida mana manje baqinisile uma bethi ipolitiki it's a dirty game and izilaya ngempela ipolitiki yazi ngithule ngiyabuka nje le mgcogco oma eyenziwayo kuthatha iy'fungo ngala from NFP asuka futhi manje othatha iy'fungo ngala ku-AFP mina ngisazi mina hhayi ngididekile sesitera ngifuna nje ukuqamba ma kungimangazileke nami-ke lokhu kazandile gumet engingazi noma uzandile usalihambani icala lakhe kodwa ngisho ukuthi ngimbeka kabi kungazwakali kabi kungazwakali angifuna ukuqamba ma komanje nangu usezovulunga kwi-m k hhayi mina sengididekile ubaba umgobhozi la engonyameni ngakaphakele ngididekile hhayi bayongixolele ngisele kagogo anginankinga ngisasele kagogo ngisasele ngoba ngisasithola isinkwa mhlasimbe nami ngosuka noma isinkwa angasasitholi angazi kodwa ngokwe-organization nolwazi

0: Hayi, ngimile mina la ngimkhona. Ngeke ukuthi ngelwa ngibe umgcogcomo, ngumgcogcomo, umgcogcomo, ngiyithobhini. Hayi, kahleni madoda akithi. Hayi, ngiyabonga noSipho, thank you. Ngiyabonga sister, thank you mfowethu.
1: Sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli 0604807164 kuthina kwakho ke nje uPaul usemsakazweni sabona. Hayi, nosiphilile baba, singezokwena.
2: Nami ngiyaphila, khuluma nomlula entunzini.
1: Umlu.
2: Umbula entunzini.
1: Oh, umbo, yes mbo.
2: Yeah. Mina ngiyaphila. Hayi, ngisaphi kuzo inkinga nayo kuzo. Bakhona abasebenzi abafana nayo, sosokuthi ubone isimo wayo. Ngathatha la ngitikela ngaphezu, so anginankinga nayo angazi. Nomuntu enginkinga naye yabo ithatho, wambona umuntu onetha, wambona umuntu onetha kusona ophuza utshwala sona ukuthi ubekhathela wambona kuthiwa njani.
1: Hey, ngoba niyayibona izinto yini, uba njani?
2: Hayi, awaziboni
1: yini inkinga, i-perception yokuthi i-tattoo ikwenza ube umuntu wesifazane ongathi so unisuke nimjudge based on perception.
2: Iqala lapho ubona into engayifuni, iqala lapho ngoba mawuzobheka i-tattoo siyayazela ukuthi nje modeza i-tattoo okusho ukuthi iy'ndima zakho impela. Ngisho ngathi kuthiwa usuqondile umuntu o-right kodwa
1: shuthi waqala kabi
2: iy'ndima zakho impela nje. So yingakho futhi i-tattoo, kanti mawuthi uyabhekela okuyinkotho ingekhaya inekhaya inekhaya ayinankinga, mawuthi uyabhekela esinyaneni mangenazoyenza hayi ngankinga inekhaya futhi. Indaba mina i-tattoo ayi-tattoo hayi ngiyabaleka kugama.
1: Ihamba iqinephi kodwa le ye-perception one nale ye-preference, because umuntu uzothi hayi ngisho mina nkosami njengomboko ukuthi hayi ke engaba nayo i-makeup kodwa ngabe nayo i-tattoo. So indlela nami engimfuna umuntu wesifazane wami abukeke ngayo. Two, i-tattoo ngiyinqena ngoba ithi mhlampe kunenkolelo yokuthi mhlampe wena wenza izinto ezithile noma mhlampe awuhambi kahle. So ihamba iqinephi kule debate esike siyibona abantu besilisa bethi eyi abantu besifazane bayayithanda imali. Uma ngabe abantu besifazane bethi hayi ke nathi njengoba nani nine preference yenu yokuthi ufuna umuntu wesifazane ongalifaka ibhulukwe, ufuna umuntu wesifazane ongenayo i-tattoo njalo, i-preference yakho leyo. So ihamba igcinephi, because iba yimbi uma ngabe bethu wesifazane hayi nami ke makuthiwa ngibheka umuntu wesilisa angimfuni nje nkosi yami ongasebenzi. Angimfuni futhi ongenayo imali, ebese bethi hey abantu besifazane bayayithanda imali, yini le niyidayisayo njengabantu besifazane. So shuthi ife uma ngabe sithi owesilisa uzosho ukuthi cha mina angimfuni owesifazane ne-tattoo, ebese nowesifazane athi hayi cha mina bandla maye nganayo nje imali ungangibheki ngisho ukungibheka. Into eyodwa, ngoba nayo uzothi ngine-perception yokuthi uma ngabe ungenayo then kusho ukuthi awunayo i-capacity yokuthi ungakwazi ukunginakekela sakhumuzi njalo njalo.
2: Ngeke yabona, wami okokuqala nje mina ngumuntu wasemakhaya, khulile emakhaya and ekhaya bakhona imali, mkhona nje bonke abantu, ngikhulumela mina njengomboni. Okay, so ekhaya noma ngasekhaya ey'ntombini nje khona angikaze ngabona neyodwa idebithatho. Uyacabanga futhi mabibheke nakhoko sengiloko engiphila naye, mhlampe nakhona kuye ngishishelile mangithika hawu mhlampe lo muntu loyo namata unamatatu wanseqala ezofika kumina.
1: No, siyavumelana mboma uthi kuyinkolelo yakho noma mhlampe kuyisifiso sakho. Futhi mhlawumbe kungaphezulu kwesifiso vele umuntu wesifazane onethathu awumbheki inhlobo. Sengithi mina kuyahambisana yini nalenkolelo abantu besifazane abathi ayike uma ngabe kuyipreference leyo yakho njengombo, nami njengomuntu wesifazane naye yami preference, ebese ubeka umugqa wakhe athi hayi mina mawumbo nje ukuthi angibe ngisakubheka ngisho ukubheka. So isukaphi noma iyabhalansa yini fairness mangabe siyibuka kanjalo?
2: Ya engabeka kanjalo phela naye mawukuthi shuthi yabonje. For example, ukhona omunye umngazane unonkosikazi, so unkosikazi wakhe

0: Victor. Siyabonga ke bhuti, siqhululeke kehle. Thank you my bro.
1: Bhuti wathi man kunjani na? Ayi kuyalunga man. Uvela phi na dot? Yho ngivela ngabe emazweni mtaka mama ungibona nginje nje kuhamba. Hey, ayi ayihlekisi le ndawo.

0: Misafuna ukuzama. Hayi noma ngazama uzosho. Ukuzama noma ukusho angazi sawona.
1: Hayi bekuqonde ukuthi wena Mpolo. Yibona nje bobabili laba abashale ngoma lapha.
0: So uBaba noBlondi.
1: UBaba noBlondi.
0: Okay.
1: Sure.
0: All right, sabonga.

0: Angazi mpumela ngizoyikhipha nini la. Angazi ngoba isimo simngale ndlela esimi ngayo kodwa kukhona umunye ongifonelayo angizwa ukuthi uthini yena. Sawubona.
1: Yebo, njani mpumpo?
0: Siyaphila njani?
1: Hayi, ngikhuluma noSphiwe. Ngiyokhala ke.
0: Ngale.
1: Hayi, ngicela ukukhuluma ngale. Hayi,
0: ngicela ukuthi uplonti lawo, ube nawo baba. Okay. All right. So. Siyabonga.

0: bathi ingoma sibuyele enkosini siphakamisa udumo lwayo ngengoma kanti emva kwalokho ke wenza umhlengi ethi ke bayasibuza ukuthi ngabe siwuthathaphi lo juice womsakazo nje cha kulako mentshisi mntaka ma uthi ke ushini umuntu ekhala kuthathe konke ngoba ngathi ikwanta umushiyeleni ngazi ukuthi ipholo lona ulushiyeleni ngenhlahla ke le ngoma enye yeyingoma entsha sha la ushwi ayikhiphe khona nomuntu ekhala njengoba kade sasikhala nathi sithi sicela uxolo sicela ipeace sicela uxolelana sicela ukubuyisana phakathi kwalezi nsizo ezimbili hayi zabuyisana mntaka manje obuzwa nje enye yeyingoma entsha sha abayishaye ke behamsana bobabili ushwi nomuntu ekhala bathi hayi kuthathe konke take it all thatha nje kube ngokwakho ngoba vele ukuthathile pho ipholo ulushiyelana kubuze mina ke kubuze lapha ke insizwa ushwe nomuntu ekhala siyabonga kakhulu ke muhle umsebenzi nena ukuthi nje abantu mabekhala bethi sasinthanda shwi nihamba nobabili nomuntu ekhala bese ke belilungisa iphutha labo babuyele e-studio bakhipha umsebenzi omuhle njengobuzwa nje kanti emva kwalokho uzo lapha umenzi ha uhamba lapha nenkosi yamagcokama bathi qoma ntombi bathi lo mlomo onqaba ngawo namhlanje uyazi ukuthi kusasa wena ozovuma ngawo ubukwazi lakho ukuthi yebo njengoba unqaba namhlanje kodwa kusasa lo mlomo onqaba ngawo yiwo ozovuma ngawo iwona ozovuma ngawo kusasa ingoma nje ke ezimnandi lezo oyithole ilandelana kanti ke njengoba wazi ke intaka ibekelwe amazolo kusasa ayikonakele konakele la emva kwami konakele ngempela impucuzeko Maskandi Festival la Moses Mabhida Stadium ziyenzeka ke kusasa noma kanjani uyibizile laphaya umfoka mcineka uyena ke umhleli walo mcimbi noma umnikazi walo mcimbi njengoba umzwile la ngesonto edlule ya umzwile la emsakazweni wakho okungaphambili izilo mzansi FM lapha ohlelweni la sithi khona kumnandi ekhaya ekhuluma lapha nensizwa kamakhathula elichaza nje lindlala udaba ukuthi ke inqubo ehamba kanjani kusasa njengoba ke wonke umambombo amabhinqa abheke emabhidi mntanami hawo sobe sikhona siyadlazela silali akulaleki akuphupheki futhi akugugeki yabona into eyiningi engenzeki la uthi uyambheka akuvumi ngiguge akuphupheki yabona ayikho into eyenzekayo
1: Zijekha mntanami. Ndikunina bekashaka menze yaphuza umlazanga meba.

0: eminyakeni ezayo bekusakaza amakhompyutha nabeningekho.
1: Hayi mhlawumbe nazobe sesayihambela i-AI ingena
0: hayi ngokuhamba emhlabeni ila ngithi i-AI yayibona ikulokhuzana kuwa kwesimo sempilo kuya ngokuya kuyanda futhi manje kobe kusakaza amakhompyutha-ke manje into yokwenzeka kobe kusebenza abantu abaphethe nje ikhulu kuphela abasazi bobengekho into yobuyenzeka lapho kobe kusakaza ngekhompyutha isho nesikhathi enza yonke into
1: manje umuntu abantu abakhulu kusho ukuthi kobe khona abaphathi kobe khona ocabhashe noma
0: sweetla kobe khona abasiphi kuphela nje la abasazi bobengekho.
1: Awu mfethu yazi le nto ishow yazi mfethu ayifuneki uyikhulume ngoba ngishayisa ngovalo kanti umuntu ophelele umsebenzi manje.
0: Hayi impela bona uhamba kuhamba kwesikhathi nje hayi impela abasazi ngebebebikho bekusaza amakhompyutha esho
1: nesikhathi. Yini isibonelo sakho saya ngasemsebenzini wethu yini ungasho ukuthi akekho umuntu obesadayisa ngaleso sikhathi odayisa AI?
0: Yazi webiko sesivala nje uyabo angithi uyabona ukuthi uguqwa kwesimo sempilo kusitayile thina abantu abamnyama.
1: Yes.
0: Yabona into yabona into ezokwenziwa amagayi njengamanje ngoba isimo sempilo sisitaye nje ngeke sithe phambili thina abantu abamnyama khosa siyahluleka ukumanaja isikhathi yabo leyo nto ngoba isikhathi siguquka nje lapho sivumela abathakathi nosathane athola ama-powers. Ebolondo
1: njani man usathana ungenaphi lana nabathakathi
0: amagayi angithi yabona ukuthi njenga angithi yabona njengamanje siphusha aba ezizizwe ziyaphumelela ngamandla ethu kahlahle magayi thina abantu abamnyama sikuphiwa ukuhlakanipha kodwa manje sithatha ukuhlalipha kodwa siphushe ezinye izizwe ebolondo leyo ebolondo yabo abantu basemazweni angaphandle bafikele eNingizimu Afrika barish because of thina mazulu yibona thina esibasapotayo yayibolonto manje thina-ke ngala impilo iyasishaya thina ezikabo usathane shouthi
1: siyilungisa kanjani lento Thokozane ukuze singasali nathi
0: i-mindset esishayayo
1: ini baba
0: i-mindset indlela esicabanga ngayo
1: oh yes
0: problem enkulu yesiwaye usathane yesiwaye usathane ezothola amandla singayiphambili.
1: Hawu madoda.
0: Silokhu sinjena
1: nje. Senze njani ukuvike ukumelana naleso simo singakafiki ngoba uyasibona wena, usibona far ahead. Senze njani?
0: Ngicabanga ukuthi magayi ngoba asalahle indlela yethu yokuphila yethu esizoyenza. Yabona magayi isizwe esingenalo usiko.
1: Ya.
0: Kufanele sizwe sifile. Ingakho ubona izinto ezifikayo zisishaya. Because asinayo into esiphephele kuyoayidayo ukuthi asiphile le mpilo le siphila nje bakuthi asinayo ebona namhlanje baphele inyanga nje hambeegwelele into engingayazi abantu bakithi abamnyama basebenzele ukuthi bothenga utwalete yona manje yayisekho imali yokugibela.
1: Buthokozani, siyabonga mfethu ngesikhathi sakho, kuhlezi njalo kuyintokozo ukukhuluma nawe. Siyabonga. Thank you very much. Usho njalo kuThokozane ukuthi hayi gawula ubheke magaye kwamsebenzi wakho lo engathi hayi mfana kungase kushaya 2027 kwashaya i-next year ungasasebenzi. Yebo, uyakhuluma uThokozane. UThokozane hayi magaye kwashaya i-next year ungasasiphani wena usemsakazweni sawubona.
2: Hey, macha. Yebo magayi, njani?
1: Kahle kona uma kufiwe uthi umsebenzi wami uyaphela.
2: Yaphila ukhuluma noma Margaret basabathini wethayo bishele kwathi ukumbulalela
1: to. Hayi, nama ngazi nje ngizwe ngento nje ithi qi waphela umsebenzi.
2: Usuyaphela
1: umsebenzi olalela amakhompyutha. Hayi, uThokozane ucabanga kude mfethu.
2: Hayi, ngiyayisayakhali bagaya ngihleli nawe.
1: Hayi, kreto, ngiyabonga ntombi. Ube right mama, thank you very much. Right, uhleli kungaphambilizi lo mzansi 98.0 FM. Asisitobani uhleli nabo ebusuku. Wakey. Makhonolela, simvuse, simtshethe ungalali. Walala wasala, usemsakazweni, sawubona.
3: Bhoti.
1: Yaphila kodwa. Hey, angishaya uvalo mfowethu. Hey, yabona, hey, abanye abantu baye hey, ngingangazi manje umsebenzi ngizoba yini? Enizameni manje.
3: Hayi. Hayi, uzophila noma ungaphela umsebenzi uzophila.
1: Hayi, ungimduduza. Uzophila ngani?
3: Uzophila bagayi sobule sifuza. Ibe sophuza amanzi.
1: How? Mina ngizophuza amanzi, wena ubudla ngalapho. Mina
3: uthembuza amanzi baba.
1: Hayi
3: ngizophuza amanzi baba.
1: Hayi ngishabahewu, ngiphuza amanzi mina. Hey, weJehova. Kulungile, ubani esikhuluma naye? Ubani?
3: Hayi uSomkhomazi uBhengu lo.
1: Ah, ngicela uSomkhulu. Hayi, kulungile, ngiyoyifika nakhona eMkhomazi.
3: Hayi sophuza amanzi ungakhathazi ngalutho
1: madala. Ngicela uSomkhulu, ngiyabonga bhuti tanki. Right ungibeke thembeni kungcolosa uthi hayi hlala amagaye ehlala ethembeni emsakazweni wakho ngaphambili izilo mzansi nari ethotsi FM. Very good evening, sawubona ebusuku
3: magaye omkhulu.
1: Awu mfundisi wami hayi hayi yona mase ngena wena vele uyifaka umkhuleko lento uthi namazi siyawaqalekisa amazi kaThokozani
3: hayi fire
1: owayizwaphi lento owayizwa umuntu esihlongozi iziphathi
3: yazi magaye ngiyahleka la indlili iyabuye ngiyayicabanga indaba kaThokozani ngicabanga emabhenki emabhenki kwakunothela kuqala
1: hey mfethu
3: hey bashintsha lento namhlanje sekuthiwa hamba emshinini lapha uyozivela yonke into emshinini manje ngihlekisa ukuthi nakho uThokozani ikhuluma inkinga
1: ingase yenzeke kodwa uyabona uyabona kodwa kodwa mase siyeka nje okwamancoko omfundisi wami kodwa uma ubuka nayo mase sekuyakhona uyakhona phela
3: ukunjalo uyabona nje uqinisile magaya omkhulu uyabona ngendlela ekwenzeka ngayo futhi ke mina le AI magaya ngiyithanda
1: kuphela okeshia kuphela yonke into izinto zenziwa kuma app manje hayi bu sizosebenza yapi
3: ingayingxaki futhi ke manje le AI mina ngiyithanda magaya kunesithombe esake sashutha nje inile singenzi lutho AI ngabona sesidansa kuleso sekuyi video sidansa kodwa angikaze ngize ngidanse mina sathi nama BBL eBlueza kuleshuthi isithombe iAI yashintsha isithombe magaya ngabona sekuyi video sesidansa iAI
1: uyabona ukuthi izoqhatha izophidliza imndeni lento ngoba ngizoke ngitholakale ngimi nomamkulu nomama thize njengakaze ngibe naye kuthiwa sanibona eBlue Lagoon wawukhona inganango omnayo
3: kade siyikhuluma nje magaya ensukwini ukuthi mina lento izobulalisa abantu ngoba lento ikwazi ukuthatha umagaya imise nomunye umuntu angakazame naye magaya
1: hey
3: kunzima magaya
1: sesinawe njengamawashi bye mfundisi siyabonga mntana bye azivume bafethu azivume ifikile AI siyabonga kakhulu mfundisi unkwanyana simthetha lapha enanta ngo 18 minutes to 10 o'clock kanti ke awuhlala duze komsakezo wakho ngoba ngiphethe amathikithi la ngiphethe indathane ngiphethe inqwaba yamathikithi ma umuntu othi ngifuna ukuya kwimpucuzeko kusasa hayi awuhlala duze kweredio yakho hayi befonele sibonge umsebenzi wale ndoda madoda te ucwabhashe yasakhela nawo lo msakazo Shwe, nomkekala, batu ale, batu buhle bentoba, busha lo timi nga ipete kate, wabu kukele mkakwe

I suck mong eh, las ngom so ti jam fan. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yabona into yenzeka ke manje. Yabona ingane yakho uma uyibona inkoqozisa, yenza kusamasikanjana. Ungayithethisi. Linge, malinge nje uyithethise ngoba you'll never know. Mhlambe lapha ekhaya niyotakulwa yiyo leyo ngane. Asazi. So ke ungalinge uweze njani umuntu ke umqale ngamehlo njengamanzi okuqa ukupheka uphu ngoba awubheke nje nasi singam sodidla sesifikile iqathatha hey ubani oyazi kulungile only God knows okhomba khona njalo ukuthi khamba emagameni kaThokozani ukuthi hayi yabona isikhathi samanje kwenzeka noma yini manje. Impela. Nabo uma yogurt, wawazi uma yogurt ukuthi engaduma kanje, gcwala yonke izwe uma yogurt udlala yonke imicimbi, udla imali ubuhlemhlem, so nje ingane emakhonto eyenzayo, isupport.

0: angile sikhumbula ngayo makhaya inqothobi yomfazi lo umakadobe
1: enkomo umakadobe enkomo inqothobi yalithanda ke le nqothobi yomfazi uthuthu emsakazweni sawubona
2: sawubona magayi
1: ninjani fethu
2: ngikhona ubabhala nokhuluma la inkume
1: hawa wabhala babhala nebhalane dolweni
2: hawu madoda aphilwe nje
1: utake babhala utake babhala situbani lona uyena lo uyena oshuthayo engelani ngishuthe sawubona
3: uhleza hletha okulunga samlandela noma engasahlale kwamoto kungazaphansi naphezulu focus digadiyase ngumagoma angena endlini ngena ngoba sayihlinziwe hlala bemnikinikize nanda betho ani nemhlezi ehlethe sidla umuzi wamakhaya
1: ha ubedla umuzi kanti
4: Hey,
1: kulungile, hambe nandi soyibonela kuyekudliwe nemisi kuyele wejova hayi selishayile phela ihora leshumi makhaya kanti awufuni nala mathikithi ugcina umuntu sewabiza ngamathikithana awufuni nala mathikishana awazi yini umuntu ba imba umuntu esecasukile yonke into iyancipha amathikithi nje okuye babhida kodwa umagayi meselokeshona le nale hawu magayi awufunile amathikishana akho engamathikishana kulungile ake nenze kanje uyabona ke ake sivele siqale ngokuqala nje ngamabomu nje ngingakayi engomeni ke ngiphe nanga umlaleli ithikithi asicale kanje uma wazi ukuthi ngeke uzuye emcimbini please ngicela ungavaleli abantu abazoya emcimbini bayobukela umasikandi ayithi akhumbula ukuthi uzoqala ngo 10 kuyeke imvamisa ke kuze kuse koze kuseke wena man koze kuseke yalo ngoba koze cishe kuse kulintwe ukhanye khanye khanye eminyango zithudulana la emva kwami la nje emva kwami ngingajijela itshe lifike so ithini ke lento ithi wena ungabe uzoya ungalali alingi ulale manje ngoba nanka ngikhuluma ngento engekho bafethu nanka amathikithi nanka amathikithi ungwaphethe mawa wina ngilibhala igama lakho ngemumva fika wena kusasa ulande uzobhala noma ngemumva noma ngaphambili kwefana ngibhala igama lakho uma unginika igama ngicela ukunika igama kuyilona ungalokhu uyiteketisa ungalokhu ufaki unginika idlaliso cha ngifuna igama lakhe liku ID identity document ehe la ngizobona konke ngempela umthothonjabo lo ngeze njani ngiqale ngethikithi noma ngiqale ngengoma yazi athi kanjani ngiqale nginika umuntu ithikithi noma ngiqale ngengoma ikuphi okumele ngiqale ngakho la kathi kanene na zithi izangoma ingoma zithi izangoma ngiqale ngengoma ake ngishone phansi le kwangoni kwanto abayikhala amanzi kwamaphumulo bawuthanda ngilapha ya kunendawo okuthiwa kusesigodini kwalithule lapha bese uthola nje esinye isicigodi okuthiwa kwafaya ngidonsa lapha insizo bathi inkanyamba le bathi inkanyamba emnyama ngebala iyamala banomdumaza lo mfana amadoda akithi besinaye la emasontweni amabili adlule awusukasukasuka kanti-ke ngizwile nalapha esinamfini ukuthi uyobe khona emcimbini omkhulu ohlelwe laphaya esinamfini uandizo uyobe khona futhi naye laphaya umfana wakithi awusuka madoda nangoakenimiyeke lo mfana madoda hayi ufikile ikanyamba bathi ikanyamba emnyama ngebala

0: Noma ngifone emsakazweni izilo mzansi ngizoluwina ithikithi ngoba ukhona ubaba umveli Nqangi angikuthathi ngani usungenile nje sawubona
1: yebo njani
0: hayi usho onke nange slogan khona slogan ongena ngaso
1: ma ukuthikithi magaya njalo izilo mzansi
0: siyaphila baba njani nina
1: ngiyaphila yabo magaya
0: ubani lona esikhuluma naye
1: Usibusiso Shezi ohlala eClermont.
0: Fuka Shezi, awunawo 50 randi. Awunawo 50 kokuncunga ngabe nginike mina 50 nje futhi. Awunawo iphepha lobu.
1: Ukukhona bamagayi.
0: Ngoba ngathi wena isa mathikiti magayi. Awuletha 50 randi nje fana. Right, ikamu uthanda bani buthi?
1: Usibusiso Shezi.
0: Ubuthi Sibusiso Shezi laba skananda phuma enkandla. Yeah, uzoya mfethu noma uvalela nje abayayo.
1: Hawu ngikhona impela.
0: Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ey umbuzo wavelwanye, umbuzo wena usebenza hlabona kanti wena, umbuzo wavelwanyamalala ngenqondweni. Ngithi ngizokubuza, wavele ngavele ngadideka nje. Ya nami ngavele ngadideka.
1: He? Ibethu sasumunyisa nje.
0: Mana ke mina ngiye ngizwe la kulomsakazo mangulalele njalo ngoba mina ngiyahlala ezwini. Lapha ntambama kuthi makuphuma umahlasa athu mahlase indlubo khasisi hlubu dlube khasini khona lo mbhemo ongala Eastern Cape ovamise ukungena emva kwamahlasa ubani lo
1: ngasikhasini bamagaya
0: noma ngasikhasini mangena umahlasa nje emva kwakhe ngena yena mamuzi skathi ntambama ngo past 7 ungena ngo past 7 ntambama kuyosha u 9 Ya singa steshi sa.
1: Ngiyakukhohlisa kamala ke baba nje
0: ngisizwa so. Na naku namse ngikhohlwe lakho. Bekufuna ukulibhala la ethikitini. Nami sengiyalikhohlwe lakho. Sikhohlwe so.
1: Kwaso babili.
0: Kwahle mnganami, kwahle bu. Angithi phela lento ithi kufike kube uNosipho ne drive ebese ngena umahlasa entambama athi sihlubudlu bekhasini. Uma ephuma nje ngo past 7 khona lento izwa ngala.
1: Awusenze.
0: Eh ne.
1: Ngiyikhohlela isikish, ngikambubani. Yali bale yale mbuzi bedibe inkinga mase uyidinga ngaphela.
0: Shezi, ake nisindi Shezi. Ngoba ngwashezi now.
1: Hayi butaxiye, taxiye. Yenge kona la ngomthatha kancane.
0: Cha mfethu, hayi kushuthi awulaleli lo msakazi asivumelane.
1: Eh ngiyamlalela impela nje
0: umsakazi. Kulungile ke ngiyaxegisela ke ngiyadlula kulo. Izwi lomzansi lisakazela kuphi? Apho iziphi kuphi lasipheke njoba ngikhuluma nawe nje ngikuphi la ngikhona?
1: Isemngeni.
0: Kuphi nomngeni? Umngeni ungaka futhi ngise Roadhouse. Ngisephi nomngeni? Umuntu umngeni. Kusho ukuthi phela ngisephi mina nomngeni? Ngisemantsele. Kuphi nomngeni? Akwazi ukuthi ngisemngeni. Ngikephi? Ngise Roadhouse nomngeni. Ngilapha ebridgeini ngisephi nomngeni umuntu ususa ukuthi uma umuntu ecinga mina nje ecinga izilo mzansi esefanele ahambe wonke umngeni lo kuphi kodwa nje
1: kwanzima ke belazathi isedebeni stage ngisemdela ngakazi kahle
0: i-past tense leyo mntanami ingani kade ngisho ukuthi ngidlule khona kumnyama kutebhuqe Sibusiso Shezi kulungile mfethu ngizothini ngoba ulalele angikunika ithikiti ngoba ulalele umsakazo ufika ababulanda ithikiti lakho yeso
1: yebo abahamba
0: kahle umunye ke ngizongamnika kanjani umuntu mengasaphumeleli ngoba senginikile nini nobabili usithembiso chiliza usibusiso Shezi sengibanikile manga sengena umuntu manje angakwazi ukuphendula bese ngimncisha uzothini yena
1: Ngimakha
0: uhamba
1: ngochatha
0: uhamba ngithi angithi bani thi ngani manje angiliphuzi kwalelo tiye mina
1: awu
0: manje angazike kulungile fika mfethu uthathe itikiti lakho sengiyagcina ngawe ongaphumelelanga manje akalitholi
1: yebo angibonga kakhulu bamagaya ngizophumelela
0: ubonga kubani nobani kuphi
1: ngibonga kwizi lomzansi station ngibonge kubaba umagaya
0: ubonge nako impucuzeko uqobo
1: impucuzeko yabo
0: amen
2: Udala sula sivela
0: sivela sivela Kade sasizama sicula sizama senza konke ongakucabanga kodwa basivalele ekhwapheni sanenzana olu

0: uphambana nezinto into zithi ziyangala wena ushone ngala uthi ziyangala uthi ushone ngala uyabona wena uhlezi uthi wena icishe man yalo gang ehlezi uthi ish away icishe man ophela uphila impilo kacishe koze kwephakade amen ungafuna ukulalela yangenza ukuthi ngithini lalela ke naba abantu bakwangqezi vele bazokunikeza ikhombo yokugeza yokususa lelo thunzi yokususa leso sinyama uvela ubona into zakho ezidika zivuleke mawinto kazi yakwenu uzwe sekukhona umuntu othi konje ma siyakini kuhanjwa ngapi uzwe lo mbuzo uqhamuka kumuntu wakho umuntu wesifazane dadewethu ningakalali nje athi konje muntu wami ma ngiyakini indlela iya ihamba ngapi ayi angithi nawe vele so umeyakini uyaphi ke obvious phela mse yakini ukuthi hayi khona lento ayoyenza esingazi noma baba sikhulekile ekhaya ngoba akekho umuntu ongabantu esifazane ongathanda ukulotsholwa I've never been angaze ngibe umuntu esifazane but nginayo ifeeling ukuthi akekho umuntu esifazane ongafisi ukuthi naye ke kuthiwe baba sikhulekile ekhaya ukubreak i-record nje wena kini ngoba ma uhlehla nomlando wakini uyabona na ukuthi we ekhaya kwakwalotsholwa ba uyabona na ukuthi uhlehle ubuko aunti hayi nawo anti abalotsholwanga hawu nalaba abalotsholwanga nama ngilotsholwa hayi ake ube wokuqala ozolimaza lesiqalekiso sala ekhaya uvela ulotsholwe wena man uvela nensizwa ifana nomagaya yabona ke mina ngilobola ngize ngikhuzwe labo bantu bakuyalobola mina ekweni lami ngilobola kuzokuthiwa hayi mkhwenyana hayi bo hawu kwahle kwahle mkhwenyana hayi wo yabona umlobola kuzokuthiwa wo shaya ngikunika ithikithi ngishilo ngathi ngizokunika nje shaya ngikunika ithikithi wena besidlula nje la ukuthi phela wazi ukuthi kwangqa izivele bakhona bavulile kusasa bakhona ePine Town bakhona eThekwini bakhona othongathi bakhona lapha eStenga inombolo yabo mawufisa na ukuyolanda lekhombe engikhuluma ngayo ezovula into zakho uthola umsebenzi ulotsholwe ube nemali uthenga imoto nakho umuzi nishade nithola abantwana finish ufuna nike ikhona into engishile lapha he ngoba phela uyabona impilo ama basic lawo empilo ukuthi mawusukhulile uzothola umsebenzi emva bugeze ngale khombo yakwanqa izivele uma uthola umsebenzi mawuyinsizwa yakwenu uzoba namandla ukuthi uhambe uyolobola uma usulobolile uzovela ubone ngomakoti esuganwa uthi usuganiwe ay man hlangana imali uzokuthiwa seyawushaya ngiyizwa ngithini sithi salalela uthi ziyawushaya uzokuthiwa ayibo usethenga isayithi ngale uyakha juruka inhliziyo zabantu usakha kanti yena yini into zakhe zahamba kahle kangaka kanti wena imfihlo yakho waya kwangqa izivele wafika wathenga ikhombo yokugeza yokususa amathunzi ngiyizwa ukuthi ngithini nansi ke inombolo ungakalali ngoba ngiyabona mina ukuthi nobuthongo bakase kubuhlasela mawufisa ukuya khona kwangqa izivele mhlambe ke usuyaduka uyalahleka fonela le nombolo engizokunika yona u 073 5 3 6 7 3 3 2 uhlulekile kuyibamba 073 5 3 6 7 3 2 yilapho ke ozothola khona ke abakwangqa izivele bakuhlahlele ngaphandle nje kwale khombe engikhuluma ngayo kuningi ozokuthola khona kodwa ke asiqale la siyabuya
1: yamakhaya wezilomzansi zithetheliyani bafana wami zibhonyane ngengoma kwamakhaya makhaya asambe ikomanda le yamavikela mbuso izilomzansi le 98.0 FM
2: uhleli lobheka icele kuyizilomzansi
3: uhleli lobheka icele kuyizilomzansi
2: Uhleli nobhekicele kuyizwi lomzansi.
3: Uhleli nobhekicele kuyizwi lomzansi.
0: Yazi ngeradio yakho. Yazi ngomsakazo

0: 0604807164. Yazi ngomsakazo wakho usemoyeni, sawubona.
1: Yebo, sawubona mntase.
0: Ninjani bhuti?
1: Hello?
0: Ninjani no?
1: Yebo, ngani morning five.
0: Awu, yebo ngani, ngibuza ukuthi unjani?
1: Ngiyaphila, ngiyaphila ba.
0: Ubani igama lakho?
1: Ngubongani kwambona sibo.
0: Mboma, Mbona.
1: Mbona, Mbona yebo.
0: Like umbila, Mbona, Mbona, yes. amaXhosa asho njalo athi Mbona. Bongani, ngicela ukubhala phansi noma ungakawini. Bongani, Mbona. Thank you very much, Morningside. Ngoba wena uhlala eMorningside abantu bayigwili ehlala lapho, uhlulwa yini ukuyithengela itikiti?
1: Hey, yona imali engekho mfuku.
0: Uzowinela lokho, ukuthi awunamali. Ake ngikubuze umbuzo oda nje mfethu ngamabomu.
1: Ungaqinisi kakhulu, imali incane le efonini.
0: Kodwa uyalalela umsakazo, uyawulalela umsakazo ngithi.
1: Yebo bhuti.
0: Sinosisi la kwi-breakfast show yethu, imbizo breakfast show eshayela umxolisi. Wakwamhlongo kunodade wethu ofunda indaba ngolimi lesixhosa ubani lo ayi akunoma ungasaba uyabona umsuhluleka umsuhluleka kuvela kude ukuthi hahla wethu hallo ngiye ngijabulela ukuthi uyahluleka ya ubani lo
1: ayi bafethi
0: ngeke sengikhiphele sithatha ithikithi answer ngitholi kulungile bongani mbona bongani Mbona ngibhala lona nje ithikiti lakho la Mbona
1: okay.
0: Khomba ukuthi usuluwinile le ithikiti kodwa angazi kanjani kube khona inhliziyo ethi angibuye ngicishe lento engiyibhalayo angazi
1: ngibuzo omunye umbuzo ngoba
0: ikubuzo omunye umbuzo
1: ngothandi ngisileka yini
0: ubani umphathi wesiteshi wale siteshi esikhuluma kusona njengoba sikhuluma nje ubani umphathi wale radio
1: ubabuxabhashi
0: awusuka hayi hamba mfana usuwinile awina kuzibalanga hey Siyabonga kakhulu bongani. Ithikiti lakho selikhona mfethu ulilande kusasa noma kanjani?
1: Lapho emsakazweni.
0: La emsakazweni endlini zomsakaze phuthuma la kusasa ulithatha ithikiti lakho lizobe likhona uhambe uyongena egroundini ubuke ubeke la uthanda khona.
1: Hawu ubala lolo ubala.
0: Bonga phela.
1: Ngiyenze namazi ngimbulela kuwena.
0: Oh bonga phela.
1: Angibona lona bazingakhanga ngakwena ke masaya.
0: Hayi mina nginawo amathikithi. Hayi bo.
1: Kuphela kunyoko wena nje.
0: Kodwa ubuyolithatha apho ubuyizwe lo mzansi belingekho. Ubuyolithatha
1: bona. Ngizizwe nje ngibona nalona impucuzwe nje.
0: Awu izwi lo mzansi yalishiya. Awu na umuntu wajoba.
1: Ngiqale kuwena ngeze lezi lo mzansi.
0: Cha. Hey kulungile siyabonga baba papa imbona. Siyabonga thank you. Thank you.
2: Upholiwe. Upholiwe. Elwa izilomzansi umsakazo wakho uthandayo ku 98.0 FM.

0: nje bebade ngo 12 shona mina shona umsakazi ongena ngalolo hlelo 12 emini mazini nje ngqo ngo 12 hayike lapho ke imbuzi ke senginika imbuzi phela manje hawo
1: ngo 12 emini makhaya
0: ngo 12 kulomsakazi emini nje bebade kunomsakazi ongenayo la
1: phane nsuku
0: kusola umsombulo oshawule sihlanu
1: makhaya akungulaleni ngempela ngisondekho emini
0: hayike isebusuku awukho isemini awukho kanti uhlalaphi kanti
1: emgaqweni makhaya
0: hayi uthenda ubani igama
1: uzolakho kaxaba emakhaya
0: ngicela ukukulekelela nangilo msakazi lalela
2: ngalongumsumluko kakulesihlanu ngo-12 kaku-3 ntambama
3: yabo la maqembu lawa
0: awukhumbuli namanje awukhumbuli
1: angimzwa akezwakali
0: awukwazi umuzwa umesethi
2: Geta no Sawuti sifuna ukusebenza.
0: Awu imbuzi ngakunika phi?
1: Awubazi ngalo makhaya ngifuna ukushwa manga.
0: Hayi. Ngathi ngicela uqala ngawe nginganiki umuntu manje hayi. Awu shem. Hayi ngeke ngizokunika phethi hayi ke ngona kufanele. Awu Nkosi yami. Hey kodwa ke kulungile phela kanti awusokoze kube njani. Ake siqale ngaye ke lo singaniki umuntu manje umuntu ongaphumelelanga. Sengiyaqinisa umthetho. Angisenali ithikiti lika dunk. Anginalo nje. Nangumbuzo. Sawubona.
4: Awusabona makhaya.
0: Sikhona njani nina?
4: Asikhona manje.
0: Asivumelane bafu ukuthi umpendulo uma ungayitholanga right netikiti ngeke ulithole.
4: Okay, akulungile.
0: Thank you very much. Asenze kanje nayo. Ngifuna ukugijima na umbuzo wakho. Ngiyangena mina njengoba ngena nje manje ngobani ngo 9. Konje intambo bengiyithatha kubani? Ubani lo bekade sisakaza ngapha ukuthi ngene mina?
4: Oh,
0: correct. Yabona ke ngifunde nje nake. Ubani esikhuluma naye?
4: Yeah. Awu Nkosi Mkhize.
0: Bongi Nkosi Mkhize. Hayi usuyiwinele bo Nkosi, bonga ngaphela. Umuntu uyabonga la ekhaya.
4: And ngabe ngizibe mzansi ngibonga ngakona. Na ngicucuzela.
0: Ehhe.
4: Ngoba kafini zwala
0: nomi nini kusasa nje makuthi phuma inhlamvu yelanga wena woza la emsakazweni uzothatha tikiti lakho
4: awukuni ngoshe
0: bonkosi mkhize usho njalo ngithi
4: yebo ngisho njalo impela
0: khabazela omkhulu siyakubongela thank you very much right kulula kanjalo nje ake ngiwadedele ngamabomu nje amatikiti ngoba khona waza 0604807164 ngiwaphethe amatikiti okuya kwimpucuzeko uyayibonela umasikandi dedela phela bonkosi wasubamba njalo manje bonkosi dedela abanye bonkosi inombolo 0604807164 kanti uma wenze njalo ngiyakuthatha ngikufaka emoyeni ngikubuza umbuzo sawubona
5: Yazi ngomsakazo wakho.
0: Yazi ngeradio yakho.
5: Yazi ngeradio yakho.
0: Uyazi ukuthini? Ngicela ukukunikeza nje ithikiti ngoba ungene ngeslogan. Angithi ungene wena ngeslogan. Ubani enkulumo naye?
5: Olungisani Msabala.
0: Lungisani.
5: Kusala. Msabala.
0: Lungisani nisabala.
5: Yebo.
0: Hayi angikwazi ke lokhu. Silungise sisabala.
5: Lungisane Msabala.
0: Nisabala. Kulungile.
5: Yebo. Ake ngikushayele i-line up magaye iyasekuseni kuze kuyoshona ilanga.
0: Hayi uzobanika i-tip bayeke. Noma ngikubuze nawe. Angikubuze.
5: Baba. Nkosi yami.
0: 12 phakathi kwamabili. Phakathi nje kwamabili ngo 12. Ubani umsakazo sakaza kusukela ngomsombuluko kuya kulesine 12 phakathi kwamabili
5: ngizwe sengilele magaya
0: yabona ke line up yakhe ibingezophelela ke kushuthi ngcono ngenze kahle ngathi iyeke ngoba ibingaphelele le line up yakho bye Limsani siyakubongela baba usuwinile yasho
5: amen baba
0: ngoba ungene nje ngeslogan esithi ya singeredo yakho
5: ya singomsakazo ngiyabonga kwizilomzansi nakumagaya ngiyabonga kwistation ngiyabonga kwimpucuzeko ngiyabonga
0: yes. kakhulu thank you very much
2: njalo ngumsumluko kakulesihlanu ngo 12 kaku 3 ntambama
3: yabo la maqembu lawa ahlangena wombili wona azosikhaya
0: ahlome
3: ngayo yonke into la maqembu asiqembu hlakanipha umnotho bayawazi amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa phela yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza

0: We tell the untold, Uban.
1: We tell the untold.
0: Bua you tito na uhlelo nje ungathi awulwa.
1: Khona. No. Khona uhlengi umlungu itongo mlungu.
0: Finish yeka. Hey uphasile manje. Wamfaka ngcongo uthe ubani igama?
1: Ukhayilihle ngcongo.
0: Ukhaye ngcongo.
1: Yebo ukhaye.
0: Hayike uwinile khaye bonga mfana.
1: Hayi ke ngibungakhulu kuyizwi lomzathu ukusakaza sulalela sonke sama security.
0: Ningama security.
1: Yebo.
0: Hawu madoda, send your message control.
1: Hawu send all in order.
0: Copy that.
1: Hayi, yes, sengicela yabe.
0: Hawu madoda, siyabonga kakhulu. Usuyiwinele phethu.
1: Hayi, bonga mina ba.
0: Thank you. Uyaya ngempela mabhida noma?
1: Hayi ngizoya khona impela nje ngoba bengifisa ukuyoda kungenawo ukhiyoni wena.
0: Ah, yiwo lo.
1: Hayi sengizokuthola ukhiya.
0: Ah, mfethu uthole emsakazweni izilomzansi.
1: Hayi ngakhona izilomzansi umsakazo uhamba phambili.
0: Amen. Siyabonga mfethu. Uhamba phambili ngoba nakho usuwina ithikithi noma uvele uhamba phambili.
1: Uvele uhamba phambili nje zonke izinsuku.
0: Ah, sika manje. Uyayazi le nsizwa le. Awulalele la. Ubanlo.
1: Angihlalele la iqhubeka indaba.
0: Ayizwanga. Ah umntu angakini ngiyakuphuca ngizokuphuca ke leli thikiti awuthi ngihlikize ngiyahlikiza manje ukhaye ngiyamcisha manje ungqongo ngizoshiphambanisa
1: hayi
0: hawu
1: ngibale phansi ithikiti leli manje
0: awuyazi le nsizwa fethu awulalele kahle za shaphela kuphuza khamisa hlaba ngempela phela ubonga majaza kulungile mfambuka siyabonga ulandi ithikiti lakho kusasa thank you
1: okay siyabo
0: shaphe tho Tuzo kwa redio yako, nana angama tiki tingwa.

0: Mfuka Ngobe ngeke.
1: Ubala umntwana manje, ubala umntwana wa 15 Cape manje ulumntana lo ufunda mnandi xoxa manje.
0: Isiqini uzothi utshata. Ngoba wakamba.
1: Hayi tatandi yebo. Hayi ngizobakala. Ibandali bayana.
0: Lalela ke nje uMusa kaMagaye ngiyaxolela ithikiti ozozolanda kusasa. Kulungile. Ngoba ukwazile ungiphendulela umxo. Wathi uxolisa.
1: Hayi kodwa kulungile ngiyabonga maGaye.
0: Amen. Ngiyakubongela mfethu. Thank you very much. All right. Yeah, iluliqondile lento. Yazi nge radio yakho. Yeah, kanti ke abazi kahle uma nje kuke kwashaya u11 ebusuku kulolu hlelo. He? Suke sesenzani la? Oh yazi nge radio yakho uthi ngithathe lo. Usemoyeni sabani?
2: Ah maGaye.
0: Ninjani bodi?
2: Siyaphila undani baba.
0: Uya sikhona umntaba baba, ubani lo?
2: Ubaba uMzovu useka sithande la eMatiwa.
0: Baba uzoya kodwa emaphita noma uvimbela abantu nje.
2: Akathi maGaye.
0: Manaki, kulolu hlelo lolu nje sikulona njengamanje. Uma kuke kwashaya u11 sisuke sesithini?
2: Yolo mphavuna baba kho.
0: Na Nkosi, ubani ngoba naye?
2: Uba uSiyabonga mzwakhe Ndlovu.
0: Siyabonga wemzwakhe. Mzwakhe.
2: Okay.
0: Ndlovu. Kantsheni Ndlovu. Wathi ngibhale nalapha. Bana cha ngenze ligwala ukuthi uNdlovu uphathe u50 rand. Yashintsha lento mase kuwena Ndlovu uphathe 50 rand ngibhale phansi. Siyabonga Ndlovu, kulungile boya baba, uzolanda ithikiti lakho kusasa.
2: Okay.
0: Thank you very much. Siyabonga kakhulu kulula kanjalo ukuzuwinela kulo msakazo izwi lomzansi 98.0 FM. Bayawina abantu siyabapha amathikithi phi njengenduku. Usashilo kumlaleli wathi njalo make kwashaya ihora leshumi senza nje.

Ai, zifikele, ifikele mathupha mfowethu. Wozu uzobona mawuthanda. Ndazalelwe embizana, sika madoda. Kushaba insizwe igobo lempundulu ethi nje ke la ngazalelwa khona kusembizana. Uthi wozu uzoyibonela. Mawuthanda. Wona umuntu ubizwa kahle kangaka. Impela. Uma ungayanga ngasi, uthi nje ngazalelwe embizana. Wozu uzoyikobe, wozu uzobona mawuthanda. Sikudlaleke umculo nenkosi phakathi. Awuzwe nje. Awulaleli na. Ngahamba ngayothwasa. Isangoma sangicela, sangibiza embhedeni. Ukobela wangibiza embhedeni. Kobela ngoba uyazi ngizele nginey'ngane nje ekhaya. Don't know what I'm going to do.

0: kufana phake unkebenkebe uthi emateksini eThekwini kudlala lonke benkebe ha siyabonga mfundini siyabonga ihlo ake size asivapha ke abalali yaphulaphuli ukuba bathetha bathini
1: zindle ekhaya makai unjani
0: yaphila suri
1: ngicela ukukhonjela usiphawu akadlamini
0: ya
1: eGreat Town
0: ya
1: olapha kwaMashu Nothandeka Shezi isikhokho sami makai bandla siyacela usifunde ma masibhalile ngoba magayi sisuke sithengile idatha sijabulela ukuthi umagayi siyongena kini ay magayi avela ngasifundi siyabhala ungasifundi ama voice note ungasifundi
0: wakuni
1: ayo magayi
0: wakuni
1: awuphathe kahle umena lo mesiswe entertainer wemkhongi
0: Enkosi mama. Thank
2: you. Ngikubingelele emakhaya, ngikubingelele eVicha.
0: Baba.
2: Ubingelele uNtofontofo lana mfowethu.
0: Yes, Ntofo.
2: Makhaya. Le cabinet kaSithombe nomntolo. engathi abaphathi bangahlakazela yona. Ngoba makhaya siyogcina. Sesingasenamsakazo sekuphuka amatafula kwaphuka ama mic. Ngoba ngiyasola ngathi lezi zinsizwa zizozwana amandla ngelinye ilanga. Bonge.
0: Hayi bathembe ukuthi ngizobalamula. Basuke bexabana nje bazuthi hayi umagazi uzoqhamuka azolamula. Tokokho. Hayi nami nje ngizwe ngento nje ithi kulukuthu kulukuthu.
3: Njani makhaya?
0: Siyaphila bhoti wami.
3: Nami njani? Nginawe. Bengingilale ngalizwanga isilomzansi. Ngingazakhibela noma ngizomethlela do phansi ndwethe skhela emaqhonweni lapha umakhena wami uDamu nesentezi makethe esethi how are you mina ngomuntu kamatanish namasanish sithi kuphola phambi kwaVicha bambe ngakho
0: oh my god enkosi baba enkosi kababa enkosi siyabulela ma
4: cha yawe makhaya zilomza zidethelela
0: Yeah, I'm going to go to the hospital.
5: Hebo hebo hebo hebo hebo hebo hebo hesha hesha hesha hesha hesha
0: hesha
5: Fokondos
0: baba
5: hayi kulukuthu ulapha manje phezulu kwamaphumulo kodwa usemthandeni kwaqwaba sezibandleni isigodi umzukulu kamagwala lo ukhathiwa kadube hayi siphusha Fokondos siphushe kuze kulamulele lo hore nomona Noma lingena umona kakhulu ngoba ngalesikhathi lapho uyazi nawe ezweni lomzansi ukuthi kusinwa kudedelwane. Kunjalo nje ngalesikhathi wena nawe usaye zakho sisuke sinawo. Wadlula futhi ngenomunye naye futhi sinaye sihlele ezweni.
0: Thanks.
5: Sihlele ezweni. Silapha kaqwaba yabona kaqwaba emthandeni. Sihlele ezweni. Umzukulu kamagwala lo ukhathi wakwaDube. Thank you Gayo.
0: Muyazi dube limthende mali ngemthenda hayi. Hayi donki leyo mbokolo
6: emakhaya unjani futhi ngiyaphila ngojabula maphila ngihleli nawe nje ngilaye

lebakhona bazobe bevulile kusasa bayavula kusukela ngo 8 kusha u 5 ntambama indaba ke engathi ake uyiphuthume lapha mhlawumbe ungathi uya ngapha kwimpucuzeko uyisuyifakile intambo yakho khalo yangizwa ukuthi ngithini hayi ngoba sithi wena unezitha awunamuntu oxabene naye wena kodwa umuyo ohlangana nabantu abaningi kubalekile nayo ukuthi kube naye into eyithembile nje ukuthi hayi mfana zisho baba bathuthulana ngeke beze ngakumina ikhona ke intambo yokuvikela intambo yalapha kwangqa izivele uyifaka ukhalo uyithi ngqi bese uvala la thula uthi du idlali ifilimu idlali ifilimu phambi kwakho ngenxa nje ukuthi ufake le ntambo eyomvikeli Ngoba ngikhuluma nawe nje khona umuntu othi magaye ngishuma khelwane wami ngizwani naye mina nginezitha ndo sabantu abangifuni konke la ngihambe khona hawu angazi magaye ukuthi kwenzakalani ngami lalela yangizwa njeni lalela hamba kangqa izivele ufike ucele bakunikeze intambo yezitha intambo yemoya intambo eqondene nje neyiwombe neyiwombe yangizwa mangi neyiwombe Ma kusanyazama uzamazama kodwa wena wena uvikeleke ngoba ufaka intambo yezitha ungahambi ubamjwa imeqo ebingaqondene nawe yazi khona umuntu okayiqinte engaqondene nawe vele kugule yena bekubekelwe omunye umuntu why is because weak nje wena weak nje wena nje kwafika imkhuhlanyana nje usubambekile wena wena nje kwakhuthuzwa umuntu edropheni khuthuzwa wena Hayi. Zama man. Hawu. Umahluleke zama kana tshala shini. Hawu, hamba kangqa izivele ufike ucele bakunikeze intambo. Faka okhala. Futhi le nto eyiningi njengoba uzwa nje ungalokho uhamba uxoxa nabanye abantu. Abantu bazokudiscourage abantu. Abantu bazokutshela this and that but hayi wa kanti wena ukube wena uvele wangakhuluma namuntu wavuka ekseni wangena endishini wathatha indishi wafaka amanzi wageza eyi yabo mina ngakhulela emakhaya eyi makhaya uqhamuka usageza ngendishi hey awungiyeke wena ngasemakhaya mina ngazi indishi mina uvuka uthatha indishi ugeze uye dropheni langakini ngoba ingqa izivele ikusondezelwe vele esteng khona othongathi khona epine town khona eThekwini khona ngene ndishini ke wena ugeze uye kwangqa izivele yolanda intambo yakho yezitha yemoya ufaka okhala uthula uthi dibu ayu kodwa madoda hayi ngingakhuluma nje Akusavumi mangithule akuvumi ngithule ngingayixoxi le yaleli ibhodlela labelundaba mlunyini o eselisiza abantu noma ngabe unokhwantalala uneyilonde ingapholi batho dokotela unoshukela kwatho no hi batho dokotela hi wena uno 1 uno 2 uno 3 lalela ungabuzi kubona vele uye kwangqa izivele ufike ucele bakunikeze iphodlela okuthiwa inqaba njengoba uzwa negama lisho nje inqaba yangizwa ukuthi ngithini kulabo ke abathi mina amagaya ngihlezi emva kwe-steering andusi ubusuku nemini ngiyadriva mina lihle leli bhodlela lihle ulithi hasha yangizwa ngithini Uma umuntu wesilisa futhi likufanele, umuntu wesifazane likufanele. Angazi mina ngizothini. Kodwa liyabasiza abantu. Wena ke belingekusize ngoba yini? Wena ngoba yini? Wena wedwa ebantwini abangaka. Wamhlefishi, uphumeni nethinini? Uphuma phi siyengakhona? Yazi. Masisi kushaya nge-language yangakithi, uvelaphi siye khona? Ngoba la uvela khona sifuna ukuya khona nathi ke siyolunguza ukuthi hawu kanti kuvela abantu abanjenganawe ngala bayasinda bonke abantu wena usindi bathola imisebenzi bonke abantu wena usebenzi what matter be you what's the matter with you yini inkinga yakho
awuziseshe emzalelwane ukuthi uhamba ka awuziseshe emzalelwane ukuthi wena uhamba kanjani singaka

0: Eli Uniland naye leli bridge elixhumene neHollywood balapha ke number 1616 office number 16 kwaNqayizi Vele. Lalela ke woza la eThekwini eMarket phekwejwayelani. Kushuthi in other words ujwayelani ngaphansi ngaphe kwawo khona abakwaNqayizi Vele base office number 33 a second floor. Kushuthi ngamanye amazwi uma ukade ukhuphuka la ngapha ejwayelani ukhuphuka nje uqongqo uphinde futhi yokhuphuka kwesibili bese uqonda phambili njalo njoba kuthiwa second nje kushuthi istage sesibili vele zimbili uya wena ke enumber 33 ngale kwalekho gijimela lapho thongathi ngemva kwenew shop ngamanye amazwi shuthi new shop ngaphambili la naye ibuka umgwaqo uma ungena ngepassage nje ulandele ipassage naba bakwaNqayizi Vele bane office lapho e shop number bani number 4 yangizwa hamba stenga kwadukuza kweselembele eqamanye amalembe ngokukhalipha uma ufika lapha stenga kunemall okuthiwa iShaka Mall before ufike police station uma usuka nje stenga uza ngapha ngakontshaweni ubuso bakho bubuka ngako ngasentshaweni ungakafiki nje police station ungakaluweli ngisho ibridge nalelincane nayi mall ngaka left kuthiwa ke iShaka Mall uzobafika lapho futhi abakwaNqayizi Vele ngale kwalokho kungenzeka uduke noma ulahleke uyafisa ulwazi oluthevese thatha nayi number inamba ozobafonela kuyona ke mawuduka noma kwenzekani nje ke noma ungasayiboni kahle u 073 kube u 53 kube u 6 7 kube u 332 ngicela ukukuphindela u 073 kube u 53 kube u 6 7 ebese kuba u 332 iyona nombolo ke leyo ozobathola kuyo ke abakwaNqayizi Vele Health and Beauty. Ya, singa redo yakho. Sawubona.
1: Yebo makhaya kunjani?
0: Sikhona sikhona bhuti njani wena?
1: Hayi kunini makhaya, kunini, kunini. Ngabe ngisho igama lami wena.
0: Ya.
1: Obuthe afisha amagama ethu ngempela.
0: Noma ngabe uwinile kulungile.
1: Yebo, uva ngokuhle lo mashazi.
0: Zamo kuhle. Sibonga ubani?
1: Mashazi.
0: Mashazi.
1: Yebo, ushaye lana khona.
0: Thank you Mashazi. Ngoba ke ngishaye khona Mashazi. Njoba ngiphuma manje sengiyahamba mina. Ubani ozongena manje emva kwami?
1: Ukungena emva kwakho ngamanje magaye. Umjwa angikwazi ukubiza igama.
0: Ubani?
1: Umjwara nombani.
0: Siyabonga igama. Uzamo?
1: Yeah. Yebo, yebo. Asingathi magaye ngiyilalele lana. Engalela kakhulu kumagaye ngilalele kumafwidi, ngilalele kudodo. Ngicela ukuhlambuka nje. Labo bafaka nolakha inkosi lana.
0: Ngiyacela, ngiyacela badla. Uhlale eduze kweradio yakho. Kokusiza lokho.
1: Yebo magaye.
0: Ngilungile ke fika ulandele ithikithi lakho baba. Ngoba ushilo nje ukuthi umjwara. Ngiyabonga.
1: Yebo makhaya uyazi ubandona ke la kuyizinto
0: ngumazi kahle
1: awusho makhaya
0: ukujabula ukujabula
1: hayi bo makhaya
0: bye bye bye bye alright right 0604807964 ayisengithatha ukugcina manje hayi lawo amanye amathikiti hayi ngizowaphindisela emuva yasho makhaya kodwa phethu kuzophindela emuva sikhona molo mhlobo
2: Sawubona bazimakha.
0: Ah, mama uyaphila.
2: Yaphila njani?
0: Aw, kodwa umuntu esifazane madododa angaze ngimthole umuntu esifazane kulamathikitha wino amadododwa.
2: Aw. Ile ngithi nje inkosi yami labe bhuti.
0: Aw, ayo bhuti phela alfa, wabane airtime bane data bana yonke ini ngani basebenza.
2: Yebo.
0: Ubani ngikhuluma naye mina?
2: Ukhuluma nentombifikile waduma.
0: Ntombifikile Duma. Uyazi ntombifikile? Ya.
2: Good ID, ID I don't know lelo.
0: Ubani ngifuna lik ID mina Ntombifikile.
2: Ntombifikile alifini.
0: Ntombifikile Ntombifikile. Wakuphi?
2: Mesine.
0: Mesine.
2: Mesine.
0: M E Mesine.
2: Mesine L E S C E.
0: All right. Kulungile ke. Uyazi ngicela ukuthi ngakubuzi lutho. Since ngoba inyanga yenu le inyanga abantu besifazane ngicela ukukunika nje for free ngithi woza kusasa uzolanda ithikiti lakho emsakazweni.
2: Wathwa. Yebo.
0: Ah, wathatha. Bonga phela ngizwe Ntombi.
2: Ngiyabonga kuzwe bemdansi nakwena bamagama.
0: Amen. Cishana uzohamba nobani?
2: Ngizokuhamba no

0: Anti.
1: u-anti useyolithenga yena.
0: Ayi, uvele yena ukangaka kulezo ndawo lezo.
1: Oh, umuntu ovele kanje.
0: Yebo.
1: Ah, siyabonga ke ntombi, sikufisela konke okuhleke. Uyifisela khona.
0: Ngiyabonga.
1: Thank you very much. Yanya ngabantu besifazane kubalekile ukuthi umuntu osifazane futhi ke ungokuqala sivele simuphe phi. Ehhe. Yona makhaya uneti, uneti umuntu osifazane vele wamphonga mbuza lutho ehhe. Neti. Ngineti ya. Ehhe. Hayi sikati go sikati yafuna yasilivume iti. Yabona ke leli. Yabona lele ngileze egcineni manje njengoba nginika umuntu osifazane ngimnika mahala, ngingambuza ngambuzo. Umuthi itiye, itiye. Itiye sihlangane laphansi ezantsi. Asihlangane la kuma parking ngalo khuluma izinto eziningi. Uyabona nje umuntu nenkinga uthi umakhaye, yakhaye, wena wanika umuntu osifazane ithikithi mahala elokuye kwimpucuzeko. Wena makhaya unetiye, unetiye. Lalela ke angaphenduli. Woza la, yoza laphansi kuma parking uzongifica la ezantsi bese ungitshela ukuthi unetiye. Bese ungitshela. Ungitshela. Woza nje, woza. Vuka manje, gibela, gibela mawuthi kanjani, mawuthi kanjani ngizokuhlangabeza, shona, send location ngize kuwena ngqo. Ungibone mina kahle ukuthi kumagaya mina. Kumagaya kayi 1. Lalela, ngithi mawunenkinga njoba nje ngenze lesincephezelo engisenzile kugcineni ngakhipha ithikiti mahala. Ngangabuza mbuso, kanti nginhlanhla untomfikile umuntu wesifazane. Wawina namnika phi njengenduku uma wena unenkinga ke wena ukuthi mhlambe ngathi umagaye why unembuzo unokubuza ukuthi umagaye wasibuza sonke imibuzo base kumuntu esifazana namnika mahala itiye itiye yali yalona ke leli khona ahleze efihlwa amatiye mtaka ma angilifihli ke leli itiye ti angizwa umthetho ndaba lo. Hayi, bazalwane, kulungile. Asiphinde ke sibongele ke osibusiso wakashezi othe wawina kube ubongani wakwambona, kuzoba ubongkosi wakamkhize, kube ulungisani nisabala, kube ubani na ukhayelihle wakangcongo, kube umalibongwe wakangobe, kube usiyabonga mzwakhe Ndlovu, bese kuba ubani la usithembiso wakwachiliza, bese sivala lapha ke ngontomfu okanye ntomfikile mesine. Siyababongela kakhulu kabathe bayiwinela ke emsakazweni izilomzansi 98.0 FM. Mina igama ngingubhekizitha, ngingumphiliseni, ngwakwacela isibongo. Sengiyatheta kukhona umfoka mjwara sengimbonile, uzohlala nawe kamnandi emsakazweni njengokujwayelekile. Uzozayibeke laphaya ngoba nina ngo4 o'clock. Ngo4 o'clock uzobe sela umfoko amajola ethi ke siphila ngonyazi. Emva kwalokho ke uyibeka lapha ku7 uSlu umntaka khawula uyena futhi uzobe sela noma njani ngehora lesikhombisa ayibeke ku9 o'clock. Uyabona ke zathi 9. Mali nje 9 o'clock. Hayi mfana. Sengicela uJehova nje angigcine ngoba ngiyobe sengila. Mange nje zathi 9. Ma into ihambe kahle uNkulunkulu wanga wanami. Hayi ngizobe ngila mtaka ma. Sithi ke gabigabi. Okwamanje night shift. Hayi mfana, konakele into kaMjwara. Futhi angazi uMjwara uma kuphela inyanga. Hayi hayi, namandla kakhulu. Namandla, namandla. Namandla uMjwara ngazi kanjani mina ngazi. Kodwa nje uzoyizwela nje mfethu. I don't wanna lie to you. Uzoyizwela, uza nohlelo lomnandi ngendlela esimangaliso ethi nje ke night shift. Bangijwarazise emjwarazeni waze kwatha ngibajwaraza. Mina ke sengithi short left. Bye bye.

Ahora que me hace si se axusa, loco, se axusa, loco, se axusa, loco, se axusa, loco, se axusa, loco, se axusa. Kargen gena ke 22 minutes before kushaya bani ke 22 minutes before kushaya 1 o'clock singena kanjani ke kuyona ke mix yakho njengamanje asifuni ukuthi manje siphazamise sicela ukusidedela one time ngakho ukuthi khona ke ngimsakaza ezama ukompyutha ngalesi sikhathi lalela ngizenga abona ke angidlali ke this time around. Mangu kuthi bakhona bazama ukuthi bakompete nathi ngalesi sikhathi.

yabona ke masikhuluma ngalo out yazi ngilalele khona into ibuild la ngaphansi ngiyeza ukuthi ngathi khona into ezayo ayibo